0: di shima kan melum lawo kala zo gwata kuma subhanahu wataala nyo ya sazura nyaman zin nyo apiso ya sazura don num lawo kala gorum la ya isha a wuna in ba a wudikin ba adde ya futu amla ya ciza da zara ma adde kakalgi da talofan dimin kam nan zulan au tarafin di sambana findi so haya do azan galte sa kamzo kozi amman galte la ya do azi galte la ya do azi hatta fon dimin kam da tallo dabba shikilan zengayya sirir ambazi dabba me wuso awla so na zan shikilan zai ambazi giraz ngayya a piso sirin fon dimin amma we ajin fadano ngayya shi le zusere kuna account zo fizin ngayya kienda da ne wedu anje mukwafon dike na sharin shi ba yawa wada awdo ne kutto inta awdo ne numlawo kam me kala ga gota ne wino ngora be fato je hayai to da na shi di kam pindi yayi be amma gaji ma kam duno gana dume woya ko zai sala yanzu shi ma duwazu da shi di agab suna harin gamar kam duwazu na ba yawa usharin go kam gari ma shi a yanzu kan tawo da ranar ma duk hindi ba su yi ban gwan duk su kilzu a wuda su zuwa duwa zura amma am so din da sana ma da amdu ne aksa na in tawe ne wa amma duwa zan ba su kam da an kalce duwa su yi kinin ganzu moto ciuna fili ciuna a usuri ba amma gayya da tarin la ya gultiya a fiwa ga wuzu da zan ko duno shi zo wuna yin bashi kam waya duya ya kiya diyawa shi yawa zura duya za fato ma za duk gozan waya fato ne da killi ba kamar na miliyan ba ko zuna amma la ya duwa zan ba yo awari illa be ni kula amda kule ne feo ya ne ni gulja le nan feo ya nan gwarum kudi ba fazan galce la ya duwa za ido ku dabba yu kunin shi duwa ne ba dabba da le ta ma zai zuna sojin balle ma ni sa suna ma kusutanum layin yan nungun tulo babu da baman bado to da ya da suke alayhi salatu wassalam la ya duwa jin hatta umma zubanan kamar su wanta duwa jin kundozun kundozuna mu kwazi kambo a wado ne dimin hatta mamal mai la ya da mu kwazi sawonan amso de im gumoya ndo soka kujia na masu wanda lejin kana ba fuska fara kun zo a da Martin har sala kinai amma zamzu kinan la do yi suna da alai zalatu sallame na man la yayi yare wade faton biye man kawiya ka ko ziyara ha she au kai mo do biya do ani mi yayi kawiya ka wade ko zai gul zalan ya kamo umma do janum diya ka da aidi she zam au kai mo zam do so kawiya kayan gari mo jin ba tulu amma yiwin amso dia kana zabaro jiyo so ari shi ma muhimmiyo amma ni kula mi ayon nongo anana amin be da duwa ne ni lomci masjid lam namnuma awdo ne hamme duwa zara ma do wayno sari shi dile ta mani min so aw kamu ma do ya nima kala da kayate bulai dia kan zan rabakci sandi so wanda ba kai ta nafsa na so aw nongo a nongo a kada share aw ga wadin ne man ni kula mai kinin ga an biyan gai da ma kutu ade suku la ya riso a wuri ne zo lambi ata min sha'ir islam sai ma nan la hudu gwan namnu ma har ni yanga yu yanga kama yanga yan waje dudu ajin ntu ma du ajin ba wallo na ma malama fi ciwe bula zamda magaza da kai za bula da dan alama don islam ya bula da ba satti satti so la ya so ada shi ayar don islam da sandi manyo islam da kokata yi bai ci da jin ne so na da na da alama hanzu ade suku a wudo ne wanda kam so yi numla usabi
1: gala zauro karanta ta magana bayan don sai na sai ma da kirin yana yi kurwa da masu runzun sai su a gonin tuman da beji da jin kai ma ka wudo ne bayan da ko zu ko zindro da lenye fale ya da kirin ya shedo.

0: gala zoro karantu fule doni ahmad m kakai mada hakrnga to bangana fule yade gana irun ndia kurno zonaro karantu kama radio num kam wolo na mahmo wudu wa kulina dandenyen kala shi dawr doni shi ibara la yaita no sol dawr doni shi duwa alan andero bena sai na hazina kara daji kwa nan da ko lende shi kala sana shimalan abibo eno andero srani kalan gwa bueno sunnao
1: go tullo skuye ma biyi amma duk tunarin wai shi la ya da su duwajin ba kan bu fans yema ba da ayi su ne shi yo hada kagalgi hada cida da ne hawo ne kuma cida da lawi ya shawo gultin da ya da nas hada ya tsaka a hallaji ya da dai tamsa da yawa za kwalla a da ya da wasu ku da tamsa da yawa walce da lawo wani hawo can da abu wani ne wallo da mangola da hadin non yana kawo an da yace so am da ko hazo la ya ndo duwajin ne da kai ya da so him la ya pomjin so bula ta sa gwata lungu lungu lungu lungu ta so na maga yin min amma ku hal sha da yin ga uzuna ya kai bun fak bulan keke sa sa na machine zaki gena be zan golan from then gido da da pomjin hun ba yo ad nongwa ta mu ai mun wandan bail kala gozai kwada ta nama da fato wani ya koku maskiya ya kogulja ba wani andira yiwa yayin da ya gafku saratir wazana sada diran gumi alayya laya yawa fato Allah do kam laya sala asar yaman da don falciwa su kai riyo nanguwana a wai su wajin da yi hangana musu da gure na mu kwa bai ko man ka ummiya ugultina ba da so ka ummiya wani taman shi ma yin da ya da shi ma kan ka ummiya uyo hadis alayhi salatu wasalam afdalu ayami dunya na imam bazzaz ibn hibban so shaka zana afdalu ayami dunya ngalau yin madina ku person ka ummiya wani yin da ya da yawmun nahai da shi ma kan ka ummiya uyo hadis zani abdullah ibn abbas imam al-bukhari imam tirmidhi ya sunna din shi gurzuna mal amalu fi ayamin afdalu min hadhihi yimma ma min ayamin al amalu salih fihi na habu ila Allah so yi mai kub dina ngama nim do ni kundola kundonum kuma yinyomu kwa kawak su chinde imamin wari ere ba hatta sa wai walal jihad ya rasulullah jihad ya kallada alayhi salatu walal jihad jihad ya kall illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yaji min zalika bi shay kam nasu zaliman zago sulu fallama walti sulu adiga yaro adi sak riwaya imam ahmad tadin fa akthu fihi bil tahlil wa takbir wa ta'mid Allahu akbar alhamdulillah Allahu akbar guwa diyoro so kawa mi wishin na dielan kam so himmata zikir sare sare an guwa sare ashan me zumza ashan so kawa mi kawulla chipho mo zumni min Abu Dawud te kazana Imam Ahmad te kazana hadis sadi sahih wa hadis Imam Muslim me ya Aisha alayhi salatu ngalta so kawa mi wadi zumzi yo ade gunzuna Aisha inda tazade shi so ndu soyi amma la kawa alayhi salatu wasalam Abu Dawud te kazana sandi sonna nan kado mustahabbi ashan da kam zumzi ayin dangala ko man al'amalu salih da halarsi nan
0: ga Allah wa alamul ilmi inda Allah gala zo gala zo sai na tamangana karantu bai na doni andiro hazina tanoso shi ibada nuni shi la ya duwa ya kurade ma foto doni shi kan taw doni shi haje ga yana made na muhim za kurade nan kambon zai andiro hazina mar suru awa wadin andiro bai zina made sha karantu nae kurade ma sire suwa gonye nae kurade ma sumo karo yin gonye fira teno ta ji harami karantu kuma lokacin da sa rakreta kalkal lenye kala hawara da karnyesha sana do kala funa do kamnya kwanyen
2: zir sari wa iswa perot mata e kaskama tuwa ade ma grupin yikin tawwa lorzana gari kapsina e gozale zana huma na mafakre borno hilagdi lor nigeria yen ade man zirtariwa boko haramiro tumata ya ade bla amarwa huma na kondo akrebar no yelagri lar nigeria rubutur matin zana ingle aiso waziyan clan hawara fanwin askra same lar nigeria ade kanasarta naptiram donin zirtariwa boko harami ada banna zana akrebar no yelagri lar nigeria yen Askralu da Nigeria ya Nigerian Army adiye walta Maradona kritima ba TP2 drone ada walta ce sauna sauda ne lamarin zirfolar da Nigeria ada kan baturo loktu da ngumiri kurala ya adiye klasu tinaran adiye makuru dabba su adiye adata na gare gadan Saudi yen kuma dai adiye kazido ne kindau zauya adiye makurun zirfo baya adin bejiyan aile kindaran kwasu gultura ma adika rayan clan hawarra panuin Huma Doni na marama rasemi ya uzuna malodu Nigeria Federal Airport Authority of Nigeria la notuna maadi. Baina sadina kila balbal Doni marasemi lorda uzuna malodu Nigeria. Adin katapasindina magwazana ngao Doni kaswa Doni ibule adin nashala lorda Afrika adin flangzinain. Tarida jiromu hawara fanui kila karapka Doni dekilshe. Bungiru wa kriyem borno ilagri lorda Nigeria ilkini miwaru yisi maadi ya imlada kintao Doni. Mie kaunzi findi luko jewi na biskenzu Doni dere gaska Doni lorda nanchi. Nigerian Professional Football League ada bakcinian.
0: Gela zauro karantu kamil hawar shi mari ada sa tulur kalkal sadia hadiza daute walta andiro kra zain kuma lokunde sara kreta aminti india karantu loktu har kalkalin girti sanado kalafuna dolenya nadon diol wa mana da afurumnya dan de maududo kuro zande jinama kalashi dawar ya kurade ma shi ibada don shi laya doya da kurade ma nan muhim don shi kun ta gultana ma de andiro bayin hala baras ka tirna da jin dan nan dia bonu fars kam do rubtu nan de kala maudu shi malen abigullu kuro awu bi kawlo haw ya klan dior waya mana don sabur usku fal diolar fal usku fal diow aras ka sabur awu bi sabur lar sabur fal u Dio Indi, Super Lar Arask Dio 081-49-18-1460. Ngokamla. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam. Wa alaikum.
0: Ndawa, tukili ade. Alhamdulillah. Ndufande.
3: Namba agudu su si maripopo le. Nemba karamsa radia kurduwe.
0: Gila ba agudu su. Tumangana moduwa la nda gambaro.
3: Asa ina wikawli. Anu sama sopan sina. Jadi komandi ala ndi sura ta ke zo da putu kuma mara da suna dai kamsa da dan bi ala sai da ta ke zo na rawana amduna da na so da ya sarza san dai to azai ya da wanda kuma ke anda so ga da ke suna amduna da na so da anje sai da sarza ro
0: gai
3: kilo ha za da san dai ta faraka ro muri da wuce to ajin zuka ta lampao
0: gai
3: amma jiji kuma putu dana dai kata kata da wata aima ko komji ba ta auka ma sai ya ande da ya jefi sai dai ya nyaso ro na sai da zuke ri tungu su ti ai to dubi wuti da ajer nan kawai wani bin yawo ti ma ala nan samu ti din da
0: dire
3: am da kin jala da da yawo ti ma da rasul sai din ba to da da ibana bana sai ala kurun du sarka ke zo
0: amin rabbi amin rabbi
3: ala kare wa sai yin da mirin da yawo da ala ngo da yawo galaro ala larin da yana tsini lewa ya herra sare
0: gala
3: ala bari nina sai ka wanda yara
0: Allah amina mi rabbi gala ba gura sura askanyana sura kasade mi andia botro kurade ma kawli ma haturo to magana be na ma kurade ma modan here ma lima ma ala wo nyokuru daji ala fotu guluma de ala ndo sura kaskezu Allah mursi ma da au kelele shi ma da kelele turo
4: assalamu
0: alaikum salam da watukile
4: ala ma jinda watukile
0: kelele wasle de
4: banka ga
0: alhamdulillah ndufande
4: Alhamdulillah
0: kelele masha Allah ndufande ndo mana jin
4: Modu mai dai malajin kiriya today.
0: Modu mai dai ndana da bo modu.
4: Garanam shamnan.
0: Ngala ngoro garanam modu mai dai ngo faraska a waturu ya patan da ratan ruptoma.
4: A dai sai ngala sai nan malaji fa yana ngala ngoro ne kamar ko za ga da kuriya ko zai kamar zuwa zai am da duna gana kani kamar kai.
0: Ngala arma wato mata na.
4: Ala sama jira za sai ala ka wande bari nan nazo.
0: Amin ya rabbi amin ya rabbi.
4: Ngala ala da kiliyam gida faco.
0: Amin ya rabbi. Ngala modu nyiro askan yana da kuma gorum. Andi abotro kura de ma modan mere haturo da jala waktu futu gulma ide ngokam gede assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
4: mam dokya
0: nda wat kliya de bundo do ne
4: na dokya
0: kliya sede de
4: barka
0: alhamdulillah do fande
4: mohammed bulo
0: mohammed tagulo
4: ah
0: mohammed bulo ma gulo
4: bulo re
0: ngoro bolore ngala ya mamet nyakrinya suru moduwa din anda gamin bolore
4: ma ala motu ke ko jo mano
0: ngai aye nyade
4: da kraf nje
0: Ah, ngere nyari mbe yao.
5: Na?
0: We nyari mbe.
5: Ah, nyari mbe.
0: Ngela ala kuske zidai.
5: Nyari mbe.
0: Ngela nyari mbe. Nyawas kanyena Dr. Magono. Andi abuturo Muhammad Doni. Nguro bolori suru yerwai. Ngo kamla yifal. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi jajumidu.
0: Ari, nda watukili yao.
5: Kili yao today.
0: Alhamdulillah.
5: Angela alhamdulillah professor machere
0: ade
5: angela umar habib goro gambore wacin professor da kuranti
0: angela umar habib to ngana da gamaro
5: da kana sai na san maso bayan kuduna
0: sai
5: ala anga kuma kare gonum fara kuma da kudu
0: amin rabbi
5: ko ala kin da rasuli ya sai ne ko ko awa futu bayan kuduna zai kuma ra kanu yande a kuroi da awa kuma sai da na sai lare ala bara fi tiri kamla ta duno zigana en gara da shi da tar duno min bi ko awren nyam da kamala nyam da kamala nya bana ji nyam da ndero lana da tar nan pandam tuwa ne ne kam da biya a ji a futu sai ne gudina re mai gaje malla tar duno zero tuwa din da ne ne kai sada da gona ne ne kan gudin ne awren nyam da ba ma rumin da nyam da ne ko ji wala bara ji kuma sai awren adinno suka adinno ro nyam kurun mu kwanzu na ala da kamillo nan ne kuma da wunya Allah auki mara ita ga ciye kurkan nan zan bayara bana nyau sai ala anja san ma ta bana ku ala rasu duwa ya san ma rasu
0: amin ya rabbi amin gala warabi niras kanya lakto magonu paras kam do rupturo kurade mandiro kauri ma haturo akrante ga da nya kran zanaro mu kam gode assalamu alaikum
6: wa alaikum salam bale ga ti mai
0: da ade inda wata kila ade
6: sirasile
0: alhamdulillah
6: barka
0: ma sha Allah dufan de
6: tarayna ababukar yari ma ngura kitan ne wakil karakara da kirki ya kana
0: ngala ababukar yari ma tarayro suru faras kam ala rubtu mani ay
6: ngala da ji ala bara su ke da malam ne kirnya na da ji su tubo su kirin na re sawar da ji alan duan duana sarak ma da dili da dawa ko kan ala kam nya karon da kana su ya kama sura ala farki kura ala farki
0: amin
6: da kurin gawo su wasu na yanda kuma cin fallayin da ya fero ala daki yo gulza suratka sonda sari mar daki yero kamti samti daki tin disman gula kawse da daki din ya nazin biya ro jili kare sure sare kuma bura hawal man ande ada da kani raya din na daki jawo da sati kristi kamti samti ne daki kuma are kawo kiri da duwa ti duwa nin da mar daki shi kare sure mar daki an sati da daki daki kata da ti ne ko tun da gura da ti ne sai ro duwa ne sai yeso da tin ya da sati sai da zikuru mu kwa ni tulan ganin bom nan na mariya da kam kam ni ma da kuma mu kwa da ki aran da sura kuma da su da ga da du so kuma kare ya tsirin na da walbi kuma na Umar Ali kani bara zina shi a wuri ba na ari da ya da amgare da kuma da ya furo
0: ngela mi ya rabbi ala kaske da ni ras kun yana abba buka da rima lokto ma gonum faras kam da bo turo ngo kam la fal assalamu alaikum
7: Assalamu rahmatullahi ta'ala barakatuh wala ga jinda wata
0: kila dawa tikila ne
7: ya sai alhamdulillah Umar Alhaji Ahmad maraji
0: gela zaro Umar Alhaji Ahmad ba zukum na uce kin jor to magana da gamar muru wala
7: eh da zai da kana sai na re fatu ma na zana da kai ma
0: eh
7: ina ma ta duwa ni ma ni rum long fadal ne fan ni da gun don wani rogo ji ya sai ya ko da ra fi mu fan ta da ni fan ya Allah mu jiro kun buro fan ni fan ni kiran kun do ni su ku na go kana ni ba wa amla so sai nan da so iya manala to ni duwa bi dai karamin ga kamun sai panga da duwa duwa ne yo jomaro ku kam sori am go kure da wala ma patron la duwa da na duwa za ni ni tuma ni ni zai kam duwa bi ro yo nan karo yo mura da nan karo har ni zai so sori wani a tin ni duwa na duwa bi ye guda yo dai suna ne kin yo yo duwa na go da yo ngara re yo ku a wajen wa rufa man ba ku go fa min duwa ja sar kare so ya ko ba kare kare ma sar bu kan so ya kam ne gana ya maru fayda ba wa da ai tawa bi ni kira mu kai nan kar kir ma kirim yo mu kar tutu kamin la pallam dan tun ba da ji ni rum lan guda bura ya kam ma sari ai ayyo a wurin suna wa kuma rado bi ma
0: gai
7: so ko shi da ru kan bu gina tam tam na ji
0: tam tam
7: ta bum saro ne jin ba yi rabaton jiya ma da na kanta ya ko ni ba ji ya kinu wannan kanta ya ko ni ba
0: Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala. Gala

0: gela zor krantu fule doni sudan ni fule doni sawa mada krange fatun daraton kala mita fiskunus kunno da uwa suro fals kam doni wa churde ku zande na main na doni fals kam shimare sanan zishi malan diolo wa mada kurum zana man de bonu fals kam shimalan de kawlin do ha turo go kamla
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watkilya alhamdulillah dufande
2: wane mari amso do wonde su do yayi lamo doni shi duwaye allan kalan
1: dire dire na a wonde tin gara maro da kan da Allah shiro kashi kaziya do azu wonde zai ku rukan shi lamar da ya yare awa ibara kaman da gulluna kado sai ku ru kam nan zan Allah shiro kashi kaziya wonde kai soro da karun da roi sau la da diyan da karun roi sau wonde da dan wonde wonde dum su da ra ce to goye ne da nazaram nan da na isha kam na da broman karozro na da dio da yi kuma cikin ba wanda kada nan kadro da su ne a ta alama dio mau na min ba ya kuma ne sura ya karma ne ka ce ya ji nan kadro ga nan ka ji ya kuma ne ka ce jo ma wanda nan awa kana ro goyen din nan lawa kana ro goyen din dio duran da dio ku sai soro ku sai soro ga kuma ne baro na kan da zai su nan kadro yim la pandemia yim nan kuma ne ro ka ce zo ce an kadro kuru da alkarin da wa fadela hu bi zulihin azima dun guro shamo da kilma kaman da dalilla ka da laje kula ka kyara kaman da kinjin rocin wa fadela hu bi zulihin azim wa fadela hu bi zulihin azim akle mal mai gulzana aje mo da ra tabiyu ina ro kamna an zuba ya kaman da la da ka kyara shi ka ne ki ba lai ga jiwai du
0: gala gala umara batara skin yana shi ai lokton zago zu faras kam do rupturo kurade ma shi andro kaudin za haturo go kam la fal assalamu alaikum
3: wa alaikum salam da lai gajin ne
0: da wa duk liya ne
3: barka alhamdulillah
0: ma sha Allah
3: umar alhaji umar manan
0: umar alhaji umar don gura zazare
3: nam nam aliya
0: gala anda gama to ngana mu duwala
3: a ga kana sai nai zoro jawo mu kiji kiji kara kala dun guzuna Allah ya da sunnat wajiba sai ga guzuna dai zoro sunnat duna yi kamsa da zoro himma goza la da mu wajin ma la da awon zila dorin zila gana gana a da shi la ya kame tsoro shi zai ma tsoron ga Allah ya duwa ba a tsoro kawo ne kura kama so wanda kuma da Allah shi raza su ngalti ma uda wa su inda yamma tsoro tsara fal zarab tukuna tsoro karo ne kam zuna da ya ji su da ya kam su da awon zara gana gana ya gana da da la da isha to wanda duwa tin wallahi
0: gala
3: da indu suru ala kuma da kuske ala kuma da mi yo dare yari ala kuma da mi modan da suru da dina da ala kuma zawo zafan dio
0: amin
3: ala kuma da lar da jero na tun lewa herra sama kuma da suru da indu su ka wa gari ga suna din dai dunira kan zuci ya da kuma da rakaro su dai modan zai moda da kala da tira da tira ngura bala ga cikin
0: wata kala umar raskan yana har lokacin za go da faraskam da botro daji sonay a lokudu gala ga magana da nae daji kamla fal a minti fal logonya daji faras kam de ya ngo kam de shi diwon da wallet ngo kamla fal
2: Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da tukuliya.
4: Dale da ji kuma kuma kana ngura premier wakil tarata radio.
2: Ngila kana miti mfalla ko dingafsa.
4: Ah hayya maro mana shinaru ko maro. Ni soro kana kam soro kasar goza kuru kam juriyar wayi nan zan kun nan da iman kam za ba duwa sai bare. Aw sharin dillaru malamai yawo ba. Kam mun da su mun muna kamun ji ya ya tuna da kamun ji dukkan yalla ya da yake lado. Ya ware kutuwa.
2: Wannan
4: karo an kuru kam bi kasare kuru tun a can mu'amala su da arashe sani. Awu a sa fandi kaduna a san mai harin gina gina gina amma da su majin ba nira isu gamba zuwa gularo duwar ya ta duwar jandan yake na wulani ne da guron da wurta ba.
2: Gala.
4: Kuma kamun sandi a lenin jiri ne su jinin biyu shi yin yayin da wurta ma alayin ya bana jin.
2: Gala gala kana nira su kanya lattuma gano wanda ya botaro. Da jihar Mikrantu Bordoni kana Alan darren doni a maududo ku zande tana makala shi doni doni shi au ibada doni shi duwa ma Alan nan da ku dina ma do kace kuma lokutan da sa tulur kalkal lokutan kalkalin Hadiza Dawuti andiro hawara gare sa tulur da krasain kalyan shakarno
5: Assalamu alaikum harami krintu so so tisro kuro adima so andia krintro hawra ndarason ne bro salkin kla hawra da gonje fano Nzuri tariwa isu a perotima ta ye kaskama tuwa adima kuro binyi kintawa lorzana gare gapsina ye kozale zana kri bardo hilagri lard Nigeria yen askra sami lard Nigeria yi adi yen abtiram doni nzuri tariwa boko harami abanna zana kri borno yelan balbal doni mara sami larda larda uzuna malad Nigeria ade yakin nan kashuru gawo doni kasuwa Ebola ade na shala larda larda Congo ya ade makur Rwanda ade flang zinain Kamil Hawrai Nziri tariwa doni iswa pirotimata ya kiskama tuwa ade makuru binyi kintawa lorzana kadika psina ya goza lezana huma na mafakri borno ya lagdi larda Nigeria yen Kamil Hawrai ade chi Sawan jira e falmata Muhammad Lamfano.
6: Amla mbla mafai to dirops andi pinduluko tulure day segnasha anada huma na mafakre borno ya lagdi lordu Nigeria ye buyingilla tulu lezana ma kintao me kaunzu me luko la rasa du indi mpinduluko arakindin jamin zirtari uro tumatae sendia lorzana amdone blagul tinama adede buyingilla tuso kiska salso kirimi wartuso ala nikininga taina kashoru gli augul tina adi ayainu wano darasone kazada la tadaka CJTF huma na mafai zandezana go Kamil Hawrai cinzin fano
7: tim talawa wano mutrum da huwa tana da amdiri karara ledan diri bidingai so latamade irin na lezana ko ana da na dr lezana bidingilla den do tam kara yar da isa nan dan ta safkara go da isa sa safkara na da isa sa citeno ai maso rasuli da isa citeno la so biyo lamso ambula ma bai da ma ambula da ma bai am idb kamin afsana da furoso ma na dr leden kuma da biya kadar zuna biya
6: sendi indawe de lortu
7: am findin rakan kan falzo fanzo tunde rakan amma sai bokara marma sai ce ba ka kan falci zo fandana shi ma burare shi amma rufasir
6: da am bi latro soluna aden gile am fatana man biwa
7: kam duma kam fatana ba ande ma wazanan da le ande ma le am da so gandiya samma ande ma le sai gonye kudi mutu gultan dar chaman am bokara mar buron am la bi godanan bi truwe karar sai goda am dar kona biada bokara mar am da so tuna din fiyara na wande na din cini ingero le shi san liyara na am bindille dille da sai sapkara kam so nduk turon dan fal furusu so arma fezul yada kalamdan darana ngai kala afkara na fundurin amgu chorada na amgur duro kamzal yara na shikmande sha chumo sondu sosu kiro bularo amgo sana da cheno
6: kusukirma adro ayede kin daran bladiyedu
7: alhamdulillah kliyan de sulai ningan de dien ayma ba kam jurawa kewa dana har dole kutura wanjin na kujira wanjin bana tarba kutandara fule dana na
6: krebor no yala gidi larru na jira yen kazi dane nzirtari we jami barasoro soluya au kulo soro soluya sandiro bitirma tumtudu ngujin nakara
5: ade banzir tariwa done boko harami rotumata ibla amarwa huma na kondo akri borno yilagri lord Nigeria yorbutir ma timzana yingle aiso wazien wakin de Musa Sheti Mike Lan Hawara Lipsina
8: alama tadir safal bunen yede lamisro wazina kintawo me dai ka wanzu kin pindin lukoti lonnaro gradia muskan bari mi asola e bulado ne amarwahu ma na kan daga ido butur matumza alama anosku kampalia firza adema am inde dai zau fanzana kirmaro litarin adema am inde dai goza kararo tamuna abile haya mana adiwe klan go kishana lafalle andaro bayando ne sidnao
9: safal bune kisha safal bune sadai am iya ku goza ne ara kampalin ciwo ne ara gane muku yanzu ne dai ce mu san samu goza ne ara aya da goza ne zai ranga musamman ranar da kuma commander wani san masalu ci kwantana san alheri ne da narin da ruwa ba za su na fara san magana da ruwa amma murwala san da san marizana suke soje ba kai na sai babu wanka ni na tubula da mere kuma kai na re san ma ba su yawo mana ga auri ko gina ne ne soje har sai yin bi ma ko gina tsoro mun ne ran
8: girma durwa halilan kasharai klan cidama an zuri foi laru ne klan zuko shi da nisha cgtf la notuna ma done bulagul tuna ma adede ngo andiro bayando ne sidnao
10: majarawa anda sondena am indidi ma yakere goza ne zara kam pulchena kama ko kamu indi bullet le le pulchena ndi goza le ara a so jadere le lana duyande ka diri pompi option are sai ma ko koligana la te da da sare do so jan ma ka so sai ma sai an gawo ro kalasa andar hallar monje ma wallahi gumnati ro gana la ku kande yara ina an kura diri le jike mana dai amla anin yara ngoro le ko da gumnati ro ku kande aye ne gulban kuma ya gama da tsore ran kajara kuma su bara bara ran karai kawar lamarin goda tarikan ba zuna marin ya gonya luyan ba har la ngawo gulai son har ce tranin kuma alama bare saula to da ta mamma na zuma ba kam zalla katan
8: sandi jami gultuna ma ade gwamnati roboto a sanna ta naso kula ka zido ne sandiya bula langrejin nin sandi wada kirmaro lanza so bula da lum burum koltuso bari zana kuru lanza so ina le zan ma no zai sa bayan na sarna da ji lokto lamara da beji gwamnati ka tafa gozu jami bula marwai allo suluhuwa maturo
11: askara sami yallada Nigeria Nigerian Air Force adiye kana sarta nabturum zirtariwa boko harami ada aban nazana kre borno hilagdi lar Nigeria yen Kamil Ben adiye ci sawanci da shi timal won mungune lamfano
12: askara sami lar Nigeria sha Nigerian Air Force la notuna ma doin furtu gergir doin kriwe yalagdi lar Nigeria sha notice operation hadin kai la notuna ma da suna maso ade waru manzu air commodo ehime edije mide melaro haru soro karas na de flezna imtalawa kinta me de kanzu me wala risa duni filko ara kinnalan askara ben na ashire lamfai ta mara semela nabturum zutaliwa buko arame au iso apeso duro butur matumza sandika da lorza kareanza kriwe soa adema kareanza chida iso abana zana soro kara boro meremea adema sakara chikidei kau mandirai fuma na goza ikre borno yelagri lir na jire ladinsina daktina olono ma tingusro ma okozuna ma aden imsubda kinta miede kaunzumi luko arakilna stakuro suna ma aden askra lir na jire ya ademanga wanakil askra lir de amerika ya butur mara semela zutaliwa muskumbali mea soda kriwze na kasharu so aden hata sandie kina serta bana ma kazan lanzi taliwa muskon bari mai ICC deny Abu Bilal Menog da Lorzana ade makuru Walter Sande kana serta anzi taliwa muskon bari mai tawdir sandi men fitul luko unne ya Lorzana sa tawda sadina
11: Askara lodo Nigeria Nigerian Army ade Maradona Kritima ba TP2 drone ya ada Walter cha sauna lodo Nigeria adin zirifo da tawaturo yim larafa kintau mai ade kaunzu Findiya kaza da Ladone Askara Sidiye Ladon Nigeria Lieutenant General Wadi Shaibu Shima da bayanzu Ladone Samnochi da doyin zirifoye tidin ma'ada ninin Kuriyan Birni doyin kura Abuja Island shi Wadi diye waltu wono zundu da ne zamani ya adin faida 10 a pimaro gayi kula shi done a shirye ada itagattu ci da doyin zirifoye ada Ladon Nigeria in kamba turoyen Lokta da ne ngamri kura laye ade dab class 29 ade makuru adata na gade gaden da ba su ada tudin ne ngle lokta da ne shi taman don kin dawo fetri ade ya zauzunan ade makuru lamarin zurifo ide ada krizina in hallin kasu gultuna ma ade karayin sawayin cirei falmata muhammad ali hawra lipsna
13: ngamri don laye ade kawagana kapsu sura lokta da ne kazin zurifo baya ade mataman kin dawo fetri su ada krizina dinalan ade malar Nigeria ade glelokta ngamri laye ada dello isinan ayede ro taman da baya su ade karasro birniyar waitanas maro kasu fe don birniyar wandana yin kaza da lato ne da balotoma na shado ne kasu fe go aushe jawo ro sidina
14: kuma babaji musa chama don borno animal trailers Association ne kurse katre kanum livestock trailers association ne kazo fiyala so ku loya rungu jinno san dabar kuro rungu jin loya gana jinno san dabar garo gana jin dalil dabar kare kwali ye gai kare buye gai kurim sha samun gana tro mo jin ba a kurim ja gana me waja follow so musko mi findi me ro na waja ne ra dumi ozo kuma aro ki kuma ko kaso rangal gana ne wuri dan na loya zanin na ume ba diyaz ku loya ba ariya zuka kare na kuma ra farashin da rumiyan nim zo oba so ba
15: san kawai adro wutiya sa adin ayedir da bakudo ad karayan shegul jin dun wono
14: kuru woni mi ala jaro yi and yala borno idro gamen dabba buro yi sen markashi yakalan kashi fal reta ko zuna yi sen ba dalin zai magaidaro gai adi yanzu ruwa ba na sha da zamzina da sauka kuru na sha an mun gai do gamiya da kaman shiru kashi ula kashi fal mai shin kogin ba hawai shin din kuma bi a ga na ruwa gado na sha da dadi da baro da baro yi sen mar mai illa na sha gidiye
15: le taman kan da fitre yira adi makazin zirfa bayo don na sha da Africa tanas maro na sha da burum ci sadi adi grejinan kaso da bai ada zamzina wayan waltu gulcin tun wono
14: dinai kan daram taman fitre kutu ci zira kari Iran na America idan suka ci zuna da suka aiso gairman taman da ya le zai roja na ja transportation ne na ya le zai bu dalilin da kore na awon dabba na le tutu naira duin di yarwa ya kabi a tana la to din da ku duwo bi ani mai shin ba kuruna da yin kalam go nun le nimi ne kun na kore mota bi ani le nimi na ku kawo katar ya zuwa lon ya shahadi ya suka dabba da galala futu burai martin da yarun mu za galala kwaya sai
15: sau ka zido ne zilfo baya a da mataman kanda fitre a da yanzuran zai suka kai da zu na shadu ne sanya kasu da baya a da zamzinar karasu ta wadacin na
11: huma da ne lamar ramara sami a wuzina mallar Nigeria federal airport authority of Nigeria da bularo tuso a da makuru amkura da yin lar rediro ta wutsana global baldo ne mara sami lardalar da ya wuzina ma'adin Dien katapa sandina magoza na ngawdo ni shika suwa ebola ima adi na shala lardu Afrika ya adi mfulangzina in. Kazada la fela doni la mara jemi blarutu ya uzina mahuma die director public affairs and consumer protection Harry Agbe Bire wano. Na shado ni la mara nilifa ya uzina mamara njie ya adi ima ukuru huma doni kaswa 30 sa kalti ya lardu Nigeria ya NCDC agarega psina. Blarutu doni na shaka suwa gultina maada isen maadra. Chima sakinin hawar adi fato doni hawar daily trust se sani masa tulukun taw doni me kaunzo findi luko tilonna karabka doni dekil she birni wa kre borno hilagdi lar Nigeria ilken miware se ma adi yim lada kun taw doni me kaunzo findi luko jewinna bisken zu doni dere sro gaska doni lar Nigeria Nigerian Professional Football League ada bakchin yan clan wakin da Musa Shiti mai haura Lipsina
16: gaskaro ne goramlar Nigeria shiro ne sha Nigerian Professional League lanotana ma'adi mai larobiskenz derere mai itagatin imla daro kuntaw mai de kaunzu kun pin luko de riaro gaskaro guntana ma'adi dikate karabka done elkelmi huarez done kre pornoida adema karabka done yamba kre abiyayalan gaskaro guntana ma'adi shi pato done yamba idin numkusoto done karabka elkelmi da sumoin gelele loktualan sandi gauna kuntama so done karabka elkelmi warese done birniyar wailadin da sana maso adi ayi europan gada kuru adema kuru zanna kinasar rambe joye klan go ga wana kintama lafalle andiro boyendo ne sinnawo
17: a brosale kisi ali muhammed mufoni a urel delegation al kelami da suduna da shima a el gelami di folge shi emba kaladan ma zuji ma shiran ge shalla kuru el kelami shi diala karana kadro son awla akaziya so ba tawon waya not ba so awla so ke el kelami de ndiri azkan bai a shi emba kaladan da ya wuri shiro da home gulde ndoro ne wani are a wadon wa sana mado
16: gaskiya gultuna ma Allah shi karabka yi wado kanasar ba su diya yayi biske do ne fu yado son drip team ba gilele abi karabka do ne el kelme da na do su de klan go ga wana kanta mala falle andero bayan do ne sinnao
18: to mu an shi ta tima patalan da ke fal falle da ke usku wa ban yana da point fal kawai go point in the draw in the day la do losing game day today ya ta one point few yare fa ndiya scaling relegation ne dai ne ko amison point dari kile otulori yo e imbai and the other sea at chidikin indimer division turo so cream pro league boxan and the point pondonza zoro and the point pondie point chonde ma sadia remo azo sia na da tano zo sa to sia sadia pondie point awo kama lot to allan and the kalimbe dia na be ya modwa modwa jallari modwa bi ya on dia tumen na ba
16: ti gaska gultana ma allan shi karabka done elkelami ware sai ad biske done pyakin luko tulori ita gatsuna allan nangam done korof kin pide tulore lan kara ade ma shi karabka yambai ar biske gultana ma allan nangam done koro kin pide on arakin men kara ade fulezna karabka done elkelami ware sai ad gaska gultana ma allan kanasar sidiro wallono ma sondu bari minna gaska done premier league allo ruptim ba
11: Nkla harami kruntu su alandere haurande lokta adiro keshe amaya ikaw. Kwa ni samge chino kla haurayda gwenji fanu. Nandiye fanu wa kla nziritari wa adoni isu apero tumatai. Kaskama tu wabunyi kinta uwa lorzana gade kipsina ya goza lezana huma na mafakri borno hila gadi ilardu Nigeria yen. Adi maukuru fanu wa kla askra semi ilardu Nigeria yen. Adi naptura mdo nziritari wa boko harami ada abanna zana kri borno yelan. Surahwar ne don fanuwa kulabal baldo ne mara sami lardu Nigeria adi yakinin kasharun gaudo ne kasuwa Ebola adi lardu Congo adi makururi wanda adi flangzinayin.

0: galazoro krantu ndaraton krno iklamita fiskunos kun nuda uwan dajilok tar kakal naptundo soya sawama nandiro first come doni kutum gule da kutum ita gaturo foto adata re suro first come doni kutum gule alan nandiro diol wayama da furmnye nandiro rakta ye nandi nando da son bonu tanaso kutado ni jemindo sa uzna kurade makutado ni gurondo so kurade malakando so kurade ma kandaram do sa uzna nandi bonu bentia dajinga odoni bonu nandi india kama dioman botna ande daji krenye falla moduro gonya daji suro moduro gonya na maden wone mare sulu wa fondoro parce comme ci mada ita garke na kara krente daji sokudo ni shi moduro kampale mada kretu gotro wolon ma daji kanadi ala jmyo modu shi maru lew so parce comme ci maru watu rotso tirine son daji wone mare nye kanam da kala funa rogoti no tamandia beji daji tamain pernoro ni pertina mada gaye no tamandia karantu diol waya mana doni suro fas kam ade bono ruptu nandi kawli ano gultana ma au kutu ano gultana ma da bayantin ma arsan dima sabr usku fal diolar fal usku fal dio arasku sabr au bi sabr lar sabr fal u dio indi sabr lar arasku dio 08149181460 albi 090 1542 0964 ada boni matarero sur program doni kutum gulle gultina ma reptimine kurade ma sur program ci maden lanaso kurade ma karisuso awala wata to wata nadoni andia boni mia nye kutula jemi mi oram bejima nye sur program ci maden bendum wone mare program ci malan moduro gotro wolono ma wone mare woktu lamar ci malo sulwa fondo baso parce comme da dawrtina tagatina kara assalamu alaikum aya diwolam de kamzo walatu waltina musko fandimi ande abone gokoro kam gade assalamu alaikum wa alaikum salam da watu kilewa
1: wa alaikum da watu renda watu kilewa
0: kilewa sidede
1: na silenda kanadi
0: alhamdulillah de
1: mashallah umma abdurrahman ga ubakasi nguro ma samallame manati wakil farab karade
0: gala badra o shekin sharafas kam kutum gulero
1: alhamdulillah farab kam kutum gulero da ala kutum ge sokmandi ala andi rokmandi ala katabu akoto
0: gay
1: aya maro wurungo ngumri karam gina ngumri alhamdulillah ngumri bara karam gina dayu awro boni nare kitubulini boni kitubulini boni nare hangal gana za kungumri ari isha andi ay ndiyaye andi tone lardiye ringo suro kaziyen karaye suro limele fa bay karaye yo are se ko lardi ngero nale fare aw suro ngalo ba awala gwata kala gwata awala gwata sina latir na suro faidal ba gobarin de klewa selayen diye klewa selayen moda ndiyen am qur'an diro moda diyen lardi diro ala qur'an ba wana la ale ne sokuna sina la gwata awala gwata suro zoida ba urman hangal gananyo yakin gananyo awaba tifatwa dinno ariye zauro ne kalarin da nyina maro wallo na ma kaman dai andiro insha Allah ne lai fada har ma ku ba lai ga tuma ala andiro na fa ala lardi na fa ala ndara sonna
0: ngala zauro a badraman ga ba kase nyai bayan ma da karantina ta mangana gokuru kam gade assalamu alaikum assalamu alaikum diolar shafantimba waltina musko fandimi ande abon noto ande ambeji kala diol waya mana doni sabur usko fal diolar fal usko fal dio arasko sabur aw bin sabur lar sabur fal o dio indi sabur lar arasko dio go kamna assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndaba tikliya
2: wa tikliya
0: kliya selede
2: uma masama ina ngura dan kolo kolo a inde su daga nan cijimba
0: kila masama ina do cita ganyan cijaji napcha cijimba ma wuce kan sharfas kan kutun gullero
2: kolo kolo kutun gulle boyi
0: ngai
2: a kutun da albiya kala kota miya kura kura suro bulai ma kuma njile girma har shima toro tazido na suron ngu so rumiya suro ta ida zo tumuruna la kati kati so la leda leda so ja aw ajaba ajaba kada so ron so mburuna sai da ya burunde ha yana na gadro ka wannan giri di shin no aw shima har tratuna da nan giri insha Allah uro faida na la saro gai so aw la so baro ni di sai da so ndu na le te so ndu ko jin amma gwashi mun giri yayi su gana suna gwashi buso wani suna yayi gulzana amma kwa suna andi da ruye inde dauro chawo shi ma da za ta lair farko sarna da nan giri yayi su gilaro na cha tsoro faida andiyo da ni giri zoro tsoro budula tukata wala kuma maro sabin gura ne yare urumiya gwara gwara la pati pati la sabka da ngidi ma siya men a tadin gana gana ro lejin runiya ngidi sai da ngawe ge ro so shin na rumba na karro ma tu gwamnati yanda talatta au shi ma ro so ka ulok tudu so re so gana zai ndiro ko tanya da za sai so lore dai ro ngidi le te so wanda kalkal don gida le zo kuma duro fiti na wal go ar ma ko tin da go ala ga ji kelewan tin
0: no gala amiya rabi ala waktu dai nya karantina ta magana masa maina tsoro ko sai mai andi abu tro go kam laifal assalamu alaikum ayi adiola dai kam zo wala to wurti ne musko fandi mai andi abu ne go kur kam gade assalamu alaikum wa alaikum salam
3: to kiryo
0: ke lewa sai dai
3: assalamu alaikum
0: fantinde ndufande
3: Assalamu alaikum.
0: Ande afanin ba, ande nya fanyen de. Ayya. Ande nya fanyen, woni mare ande afanin min wolono ma wolti ne musku fanyen ande abone. Ngokuru kam gode. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam. Hala ga jumai du ndawatu.
0: Ndawatu kliya ne.
3: Kliya kliya Umar Kana ngoro premier ai wolti kare kwa radio kan
0: tuye. Ngela kana ushe kan jero fas kan kutungulero.
3: Ya de kam ga wai zuna idi ko to mi bila di ya de kam ma cika ta hatta cika tiye su kin city da cidilan jidilejin. Yo ngonin gire gana. Kuru hasashe sarina da lar tuke ta pek karangan ji yanzu in sana. Kuru suro da borno da in sana. Yo ko to nya tarafi don jibi sha jiro am sarikin ga sai. Wanda wanzu kullata da su ma wuti sai kutu kin indini kuma ma kwadan am kusan pek yanda wuce na lasana go juriro yo kuma da bare fi go bunyi kama tunin kiska sun ta macanin bare macanin matake ba ade ya borno da nan ne kenan adunan karo a washari dole kana da mataki se ne tande so repande so gaba daya mana kwalta garta iso mana kida kam radio iso campaign radio iso ma ba tamma wuna na do so ya bot kwalta inda ma tamma tani ndi kire ai kuma ai kam ai kida adunan karo tsa wanda duk kwalta ya am jeron girewa maza le za barin za ta dan kan me raksi kam rojin bawo illa bare ga kaskasan kada bunyi kada adi shima business yerwayo dan company yerwan ba a wogare yiwo ibanan karo adi ibia kutun sa piso am de kashara ari sare mataki samiya cidiya son goza am de bare sa wanda bunyi za ta kaskan za sarza adi shima kutun yo kuduro kle wancin
0: gala dor a kanan ga premier ita magana nyai soro bai na rani hama mare ta magana nya karantina ta bandiya pici ni ro askan yana kasa domo ta ji harami karantu ka wadon ne shi botun do so awi lenye ishe kranye soro awa amma doni botun na mare kranye mawduwa gonye soro fars kan kutun gule ada zan din ndro da fulai ada kranye ishe do

0: gala zoro karantu fulai doni sawai masu dane da karangai suro program doni kutum gule faton daraton kilometer fiskun uskun nuda uwan foto burana suro fer nodo program chama da fertina ya ngao doni nendi india kuma bot 9 ande krenya falla moduro kotin gultuna gele modudo kamaro ande dorte gonni gonum kladan zande tro a tinyena marshima kala shi kutudo ni shi masa maina ngurwa da mkule mbendina kurwa dema ata kana nunga wapremia siya inga wana kanta tena mata noso soko doni au loktu doni shi nangili araba nga magana doni so shi lambatuso jiri do lambatuso nasuma lambatuwa doni kura kura soro bulai maadu gana ya tutukatai kuru nasha doni shi nangili doni kumundi yaadu foto ilmanso isi nzana ya shi nangili gana karawe kurunji alabarasaka zipchine sende sinzana da ji kuru hata jiro singitinama au ningiriro singitinama ade ata tamata swana swana ata shi wawaro nji shuro ambali asa ingulti madia shi ya tamata mbiji kile diwala jiri gultinama aiso gari gafina za hatu somaru muradoni sha za ta kurade manzasa ya mbiji da jinda loktuk arakalkalin shi maududo gultinama alan hapti wane marinda amaruni shi lamar shima da wanda luwata mare wane sandi aikinta kurade ma wane sandi panza lamar shima da su luwa turo diwal wa mana doni bonum paras kam shima au modu shima da ni andiro kauli maham ni bana timin mare shima sabur usku pal diwlar pal usku pal diw arasku sabur au bin sabur lar sabur pal u diw inti sabur lar arasku diw krunto lokto atkal kalin umal haji gajmedu kala kurzdo paras kam da ita gaten nap katama assalamu alaikum
1: alaikum assalam
0: dawa tukliya de
1: kiyan tule
0: alhamdulillah alhamdulillah gafsana hai alhamdulillah
1: askara da mana jin gura dikke
0: de ngala zaur ya da zara ushe kan shara fas kamaro gai
1: masha allah barakallahu mudu gono wanga na kala ko to misan zate din
0: gai
1: na almadalin gidi shi ya tsaman akai do amma fallu wuni yanda ndani yo amso da nan gubdo lan zafi sai mama ba da ku walta akuma arbiya na da kanta waya nan gidi ko jini ar walta san ma ko ta mai anza sa sa sai yayi amso da nan gubdo lan zafi te ba nan ka duro walta na sai da mara fiden ko to mi do kuma ko sani su ta ni kurzu no le zina adi amma do grade gure ya ta da san masro ko ta mai ari man gubdo lan zawo
0: ade so na do ifita da ba da asku
1: na
0: so nan za do ni fita ri sendiro da warti inda asku
1: yawa na do ni fita e ba nan ka do lataya so do fizen gana ma ya lataya so do fizen gudo lan za gana za na akai do dala goja ndi fita bari jan do din zaro sari so sa so ko ta me do fizen yo da na ko so ni fita e ba ri biya sa sai ni ai katabla nan gudo la fita ri go sai ma al tira de na da tira de ro de tiruko
0: ce cira da anga
1: wannan a wuri ya san miya na dun be kam da gudun zugo ja ngo kinje kindin an gudu la ba fan zugo du a gudu do e baro mun ba ande kuma ranun gron den gawan gawa ai masro kaze yana kare dina nan girija na do ya dun fita ya mabau a inde la tendu li tin ande solan fita ne amma solo bular wono na da ko ta mi do maro ya fita
0: ngai
1: aha sha Allah ka tam gala gotu sara ana nan gudu la fita ya maza nan gudu la fita ya ba kinje na do ni fijin mama no zi ma kai so kam duya la me warin gala dilin gas ne ba san ma gratia so ma rafi tin ala ro na kam du gultin ya so ma yo fini ga ndara yarin fini men na fita ba yo ta na warte mbe ne ngri ba lan wartin ngo ngri suna warta ma wartin ba ndin gon ga ga arman budu te warta ma wartin ba le kan tro bula ri ndara sikin de la ta ko te mi ma ro na fi sin wala ne le aka da
0: amin rabin gala ta magana bayan ma da karantina nyaye ya da zara doni goro da ke tire lokto magon paras kam do rupturo kuru kawli manduro haturo ngo kuru kam gade ay assalamu alaikum
1: alaikum alai no atire
0: ndawa tikile
1: ya sile ay mandilo
0: ma sha Allah ndu fande
1: na kan si a isa goni muhammad goro ni mantela
0: ngela sha to ngana paras kam kutum gulya na mawdu go tana da karin maro
1: na kan kilo kilo ro karangana moru warita moru moru kuralin ta kura wasu robula ina zaura da ka zina kuralin ta jelo la inda kura kura ri san makamaro ka dawo kirin tusuna ya to tije mun din ola na inda duk jelo la ri karatuna mangala don gon ngiri ba nafsuna kurin ji kuma in zuro kraura ishin ko zana da jara da mun kakkalla ita
0: amin wanda
1: ma wani samma kuruwa wa farukin da nguro kuma jin nguro aka ne to har samma wai kilo la andi ya kidiri rikal zana samma wai kuma ra tukata kada wuri nguro azare jelo la jiri ata ba har samdi ai sa an mun mutya nguro shi mar hatta so ko zan kala jelo la ba ne su nguro za to inji bane wa jin da kitubuli nguro yo sande sai yar sai ra wa kana tiya tarasai no urkin de dengo malingwa diritin mai komdu ko dana majelal rasa kuro suna ma awagana ta fitin na duk an dorongo itura kana ngura ka ande pale da gwamnati tarafka na fikala an ga jama'a manni wai da to kangura uton kitubuli ne inde sai iya inda lamur kumare katakota ko dalil lawal jumba na sarabita ai bana kar yarim jelolo ronji bitawo sarabita ri dalil lawal jumba kurun kuro a dijili dai kuma saudi aw tiga isara fita ma adede ngoro le container isara fita ay ma de paw mo ndi ma ngoro container isara fita re taw de na sa
0: gela na gela toro aisha goni mama to ngoro li mante first come kutu nguli al raptum kuro de makawli ma haturo kuro go kamla fal assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watukle ya
2: sulai bala ji
0: alhamdulillah den dufan de
2: Para
0: sam putung gule uma Aisha Idris maru kumare
2: mane
0: Aisha Idris para sam dun maudu godun ar farma ah wangana do kakere zoro zoro biya kulle you are pernu para sam de do
2: malle irwande mango kunji bizna ata blandel kam dunji maranam tulum bar bikar ma wa hala mashin da har jisar lair sukurin
0: you para sam shima de kullun wasu waras sun din dai wone mare kawa ma kuru ne ne kuma na
2: ade wala ar maraka ke gulunna wa ce mara ko
0: ar ma sonne nya karantin no wadina wone mare suru a wado ne zan din yema na Allah sai da press kam don wato press son tin ne son ngela
2: ngela ala ande samar da ikutun da
0: ka amin ya rabbi amin ya rabbi amin ya rabbi ngela sha ni raskan ni na lokta magonu ande abotro tana so suru press kam don kutuna harami kana to kawdo ni bodun do da goye kwanye aw pres kam do kutumbule da goye kwanye dro dali nye fule ada akrinye she
3: ya ko sin wolzuna din ne ayaro nun yoro shi waro ni ayile ta amin no shi waranya hasisa ti askin ye wolwasnya paye paye ye ye wolzuna paye paye ye ye se wolzuna kwalede si ye ye se wolzuna uro kwalele Wazina, yangi ya koskinde wazina, lari rangi roye skinse wazina, yangi ya todense wazina, pancheke poda le ya dozum, kwankonye poda bulye dozum, yola koskinde wazina, kwankonye poda bulye dinye dozum, kawodi goma ye de dozum, uro shawolo laksu ye de dozum, yangi ya koskinde wazina, Turaranda kawodi bedo dozum, urelengi ya koskin gwalzina. Sene ya sabi se dozum, kawodi wana ke dozum, turaranda azuri ye dozum, alkalinde goma ye dozum, urelengi ya koskin gwalzina. Kawodi fanta ye dozum, urelengi ya koskin gwalzina. Balorinda tawanna ye dozum, Uralengi ya koskin gwalzina Rengi ya koskin gwalzina de uralengi ya koskin gwalzina Uro ye ya dozum Kawodi fanta ye ya dozum Sakatim de ya kawodi ye ya dozum Uralengi ya koskin gwalzina Chetima abuam de ya kawodi ye de dozum Alalengi ya koskin gwalzina Le wono yisunye bo zinarinne, le zinna yisunye bo wono, yadi ye kwatabahan, da osko, moni ye kawabahan, da osko de tawama zoleba, da osko. Le zinna yiskin so kwa zinna, shiye le zinna yisunye bo zinnadi, ilimu yi aron zila yin yimba, numi aronim yin yimba, ilimu yi aronim yin yimba. Sato ara waran zolinya, kero ya minna modi ya zolinya. Pali dum kamuwa ye ya pato odona wa kamuwa ye ya yebale dusi ya kamuwa wora kato odusi ya kamuwa bale dona wa kamuwa de wora kato odona wa kamuwa toba lan goso ye ya ne dauma lan goso ala barga kongaka tumae ala barga kongabu limae de ye ya ne dauma lan goso Dunye dauma, lan goso, khabonye dauma, lan goso, daga zau dauma, lan goso. Dauma de lan goso, shawonye dauma, lan goso. Orange na le, le yo ya nyana yo orange na le de adi le yo ya eda pale. Le yo ya nyana da wale, le yo ya nyana yo orange. Rawaram yamina, sato ya fiero modi yamina. Rawaram tolinya, fiero yamina, rawaram tolinya, sato fiero modi tolinya. Fiero tobala de verjumba, gudo fiero tobala, verjunaya, kuwa bulandero, kwaranyanao. Rawaram yamina.

0: gela zauro krante fule doni sudane sahoma ade ganairo kurno za kotna tumandia mpeji wone ndia kanje se godin press kando taman kara ka sueda krnya na kara na doni sanado kumaro daina alan diwol wa mana da farmne non diro rakta ye nande nanu da wasman dia bonya tamando shi awa doni yuma wada kurade ma nangam do yuma wada kurade ma nado ni yuma wada nande andro boyentro soro press kam shimaren wone mare shi bayna admar ganairo loya maso kurade ma kazu kalanza sama soro fera jinna kara karantu diwol wa mana doni sabar usku fal diolar fal usku fal dio araska sabar awin sabar lar sabar fal u dio indi sabar lar araska dio 081 49 18 1460 nya diwala da boni ma trero so faskam gultana ma de ruptimin doktor kalkali ma alhaji gaji medu kala kuris doni faskam da itagate nabkatama nadon diwol mana idoni gultana mar param gatama woni mare bonu ruptu nandi andro taman do gultana mada boyen turo go kamla aya diwol do wolato woltine mosko fandi mi andi abone kran tu foto buranna golena de diwol mana doni super osko fal diwol ar fal osko fal diyo araska super
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wat kliyo
1: assalamu alaikum
0: ay da mi da wat kliyo selede
1: alhamdulillah
0: mashallah du fandi andu mana jin
1: na
0: ba kangro da dare ba kangro da dare ba kaushe kan shiro fas abiyum andro petro
1: ba me umara bi umara bi dika ga da ma wazu ko dana tana ta kam da ga na da ka da ga na da donti don ga ba ta kam da ga na kan da dige ha dare bace ga na ma wazu ko dana tana da kan da dige
0: ngala aw bi kai mar ba ma ko na ko na mare da ku abi ma wai ba tamanne
1: ba diga kin ka fayin kana nera du yoro hol alai gadi kana kurasana
0: kada indan kayum
1: ha buran bagaroti
0: kasu bagaroti na
1: ha bagaroti dai homo to kana ka untare gana gana kuna sasarana
0: gala
1: gana gana kuna sasarana ni godu martinega
0: gala ala karatina wadan yaro askin na te baka lokto magonum paras kam do taman kara kasuera botro kurade ma nye bonmia andro taman do awadun yuma mada kurade ma nado ni yuma mada nangam da yuma mada andro po entro go kamla assalamu alaikum ndawa tikle ya alhamdulillah ndu fande
1: nam babu de tsi ari go fande
0: ngala bagur su kuce kin shara paras kam taman kara kasuero
1: wala ya faras taram taman kara kasuwe
0: ngai
1: abi ada isumara o bikaro yenyu kona masada ya ina ka pramieto na ya gaji eto
0: yawa
1: gaji kama mosere mari tsata e mari koe saga rangalola din naira jarara kuton yu ya do kama mari tsata e yer ara kunti ngo sunurso madai rolo tsitsinya mari naira yeru so do kama da kya yeru yu so nala da ara kuma samai ro dina gana da wa yari
0: to ndena
1: ki furani di haka za kai ma isar kallo ma har ga yina adima rike kuma are isulun kuma so duro wala na ki furana na era yer la to du so kuma kuma kuma du je timba nyan so nyan da man tani so ma dai
0: dai
1: ki tawa ma duro wala na nalan tun yara rakun tun yaro a kai so ke tala dino ki jama na mari ke ra di tala dai ma to kala ta kalti mari ai ya tun yaro so dauro tawa ma yaro da mara wala yara to ma dai rai to bina
0: gala ala kaske da gala
1: au bai au ba de sanadi goza au alamar kam ne yero mari ai ma ba abu tudu do murari suna de kam je to andiya kamanda ya sama so ga ya Allah tarjira kasarnyo au au ri jama me we nan kadro au ndu ando ana so la ga ya turana la turingin dia dai duk tudu kan sabbe dai rolo na ma wato so au la so dik te go ga imbao
0: gala au
1: dai da ko kuma ni to da su tin are bo ngana jama de so da
0: ngala
1: fasarinyo kitu brado tinaro
0: ngala ala nyakra na walde ngala amirabi bagulu suru asko nyana futu bayna sanade kone mare ga mboni mia nye kasarni mia wone mare kam mamla ga she benza haturo ngo kam laifal assalamu alaikum assalamu alaikum
2: alaikum salam
0: ndawa tikle ya baraka mandu fande ndo manajin fantina aya to mana jo ya wanya fantin du manajin
2: awno jina zon wallahi jin fanyena
0: ndu manajin dole Ndugulum
3: Fatima
0: Fatima Agulum Fatima Nguru Galadi Mai Gela Taman Karaka Sir Wani Awala Yuma Ba Fatima Gela Nero Askunya Nakare Andi Gela Nero Askunya Lokuma Gunman Dia Botro Fatima Doni Tumangana Nguru Galadi Mai Gokuru Kamla Fal Assalamu alaikum aya dio la de chakal kala fantim ba walti ne musko fandime ande aboni not man dia ampeji kala dio la mana doni super usko fal dio la fal usko fal dio araske super ko kam life on assalamu alaikum assalamu alaikum dio la de chapantim ba krantu first kam doni a taman kare ka suye patun dara sun da karnyen na doni dio la mana da from zinama nan dero rakta china nande bonus ro first kam shimari andro tamando awa doni yuma mada na doni yuma mada kura de manangam do yuma mada bayan turo soro first kam shimari woni mare bayan najiri shimari au awa doni nande na doni yuma mada bayan ta daji amma doni karantuwa kura de maluwa wa kura de ma amma doni kasu sadin da gana ya su telephone din assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: kudo akara
4: kudo kara ko amma kai dage wallahi gura ngana sama karang gura tin ade green narma ara baras zaye do tin kam tina rega kero hande tin
0: ande to mai ne nyirma grani min maro yo taman kara ka su yebo no paras kam do
4: taman kara ka su yeru fundo bota bari tin da gwara ge ga wani ar bari horo dai ga ki
0: yangala ndo mana jindo
4: wa su ya ja ba kalwa kalwa mo hani
0: aja
4: ku yana lewa do la biya
0: gai
4: mari ya ala isu kuri karau
0: karawono
4: ai ga woni
0: gala gala ati anya waskina da lokton da gono wanda ya botro aja doni ngoro kalwa doktor kakalin first come taman kare ka su ruptuma sanne anya waskina na kasadomu anda botro one mare woltum bonwa andro tamando awa doni yuma lae bentro assalamu alaikum
5: kin nan na so ya yuwa magana dan na daya
0: aya diolare da wani mare a hola ga da cikor wala no ma da ji soko an da boni ma diolam do furum ga taro walze diol wa mana de shi ma sabur usku fal diolar fal usku fal diol aras ka sabur assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watakliya
1: sama ya ba da watundo kliya
0: kliya sai de
1: tarai kala da taro nya babelo gorman gure sai wanta mana ne
0: gala babelo wace kan shiro fas kan taman kala ka soro
1: tamman kara ka sai alhamdulillah dan kawdo nan kara ala irin na amma ya karfin nake nan ga goro yoke kawdo da ta da zo ba zana
0: okay
1: a sai kana nan giri sharo da lai amma diskar lenge lokar ra a targwa tumatra lenge ka sai dok sai da zo kanu ko zana
0: a targwa losara tumatra da
1: a de sai da zo kanu ko zana wallahi alhamdulillah da Allah ya rabu
0: amin ya rabbi babino
1: amso de kana yi sala de amso kana yi sala faro rere da faro jami'a kana yi sala faro rere da faro jami'a kana yi sala wani grada dan juno
0: gala babelo nyura skunya lokto magonum faras kam da botro kurade ma kasa do mas kanya na karantu kaudo ni botun do da goye konyandro dalenye ngofle landa kala injine wuce ma da karnye shiro

0: galazor krantu fule dani mizike John Legend mada krange tamana fule ade kononza gotna tamandi ambeji krantu first kamdo taman kara kasoida karniwa kara na doni diwol wa mana da horumdana nande rubtu andro taman do kara kasoida bo entro urade ma diwol wa mana de shima 0814918 1460 uma loktar kalkani alhaji gaji medu kala kuris dan nafkata first kamda ita ga turo gamna asa wa alaikum salam da wata kiliya
1: ba ana da biyu ba ba ka tare wani da yake ba wai ko ko ba mai bai bai ba
0: na ba mai ba gala ba ta lacula lale dana amma shin eh gala ni ras kan yana ba ka lokto magon man da bo duro dole ya mana da shi ma 0814918 1460 au bin 0905 42 0964.
2: Salamu
0: alaikum. Wa alaikum salam da tukuleya. Amma
2: idon da
0: tukuleya. Kuleya sai dai. Ndu fande ndu mana jin. Fantina? Aiya, diwala nya fantin ba dai. To mangana wurtun ne musu fandi mai da boni ne to mandiya ambeji. Diwala mana da shima 0814918 1460. Ko kamla ya. Assalamu alaikum. Da wa tukuliya de. Alhamdulillah dufan de duma najin. Na cin tuno patin Muhammad Tagulu. Gana ko da hamne.
1: Da tukuliya.
0: Kiliya sai da wuce kin shiro fa kan taman karaka suru. Abi kulli mai andira Muhammad.
1: Taman karaka be Alex
0: be. Ami ya rabbi. A wala yu mai ba. Paras kam nun bayan turo.
1: Ah
0: kurwa mun da zaman mun ta yi wata tafiya alawara ta sa gulum ta sa gulum ayya da jikrintu wani mare boro wolon ma gana ko da haftiya wani mare a jami gari a nya karanturo ngokuru kam lafal assalamu
3: alaikum
0: wa alaikum salam da wata kiliya
3: kiliya assalam
0: barka ma
3: Welcome.
0: Ndufa ndiye ndo manajin?
3: Fatima ngurogo nge.
0: Fatima ngurogo nge. Na Fatima ushe kenshoro kwa sikana. Taman kari akasu yoro.
3: Taman kari akasu ya.
0: Ngeile.
3: Kaya
0: anjero kuskebu. Amire. Abiso yu mle.
3: Ndao selai. Odon saide.
0: Ah.
3: Kumokuro yu po. Dufali mian.
0: Dufali mian. Dawdawu ya ara ngei kurama.
3: Ah, dawdawdo.
0: Kan dawo gamure.
3: Ah, gamure.
0: Ngala ar dai fira au ka shana gari yana lokutan kan zan tuman da ambe ji taman da fan zanada. Ni ras kan. Ngala amiya rabi Fatima nguru gonge ras kan yana lokun za gozu. Foras kamara botro kura de ma shi ai a wadun chuna madan jo bentro mo kam lafal. Wa alaikum salam da watukliya. Fatina.
1: Fatina.
0: Ah, ndufan de ndu mana jin. Fatina gulum ndugulum
1: Abubakar Shokari
0: Abubakar Nguro Shokari Abubakar wuce kin shoro postgram taman kara kasu ne
1: jika ka giri non galaro yo kana
0: yawa
1: galaro yo kana a cikin lenga yo ke dunan ke tsare Allah dunyan kira kana Allah
0: kasu yin kayum
1: kasu ke lan kai ko
0: yani fitulura
1: kan kitulo ne kan mian kya kan ka nga wa ra kitu ma kala ho shar du yar indi su din shi du mian kitulo yo kan ma ra
0: yo gana niske to ndana
1: niske ala bara ka ka to ndana kam ko ji ya da ba da to da yo gana ya de du mian kin din gonum ge ni ya e ti mian kan
0: yo mian kin din gonum le mian di mian e fondi min
1: ah ka ni ari ta du fi ko sa di ka ko ni sa ladna ro kuna ari ta la ringa la alhamdulillah ala bara kam ta hangal da ko jalla do ne du yar wo sara ko to tulur to ar mi wa kala rin ba dan du fele ja kala ni da maro da
0: gala gala wa kar ni ras kan yana lokto mun kon
1: ara dara jan ba
0: amin ya rabbi
1: ja wa ni ma kan da ran sa jin za kamila ra ala
0: amin ya rabbi gala ba kan ni ras kan yana
1: to to ma fani ya de kaman da ana an jira muske kaman kala kala rin
0: gala zo ra amin ya rabbi gala ba kan goro shokare ras kan yana Lakton za go da first come da boturo da ji harami kuntu botdoni Abubakar Doni ngala ngoro shokare Allah ndere ndo ni first kam do taman kare kasure kace karantu kawdo first kam ga den da rasane da karantu maro wono.

0: gala zoro karan tuta magana a fule doni music ya made a gana yaro nan dia kurno zunaro wonen jesu ne first come do hakwaran gona da kirnyan na doni mawru da suru na zande jin kala ayye shi ayo doni shi kame kona jami ada an kawo gelzu halkalan zero fada tema shirin morning laundry sai made kalan mawduwa kudena kurwa da ma 14 ayo da karai andiro bayna haja kile kwa na doni shi nutuma ada kulende sha chore a piso shi ayo shima de jiri misalan zeyo klan gokura o jawara ndiro china
1: futu misala de money laundering ne misala be futu wakajin de futu wakajin ne ngu soro dai lardu de kirma lab ne na jare a de misalin nyoro ikin tam kirma misali futu wajin de ko kam silen da mafal bada isa gwamnati nan opportunity la son do shiro ne chairman go zoya bari fans mi o wa fim di arne yo dai kuro fans mana ko le moto ado e join kawai rumya alwashin zu do ne sa do ne go zona kala karma ya go zona de alwashin zu alwashi shima de kruzu sana hawala akai rumya a wujiru sadana awala aka yurume a washin da changa yana ba ma fundamental ne dai amma qur'au dai su din rumin dai a wakada yo dai zai rumin aka anza a amma a wagra tambe shi grati au dai ayo washi money laundering ne awala dai furti dane fondo kunai e grane bi a kona luman bi faida timin bi nalan gonum yad mugnani min amma ainihin zikirtun zurin ya ce tun zina battilan ngai na lenan musalsala gamme a washi ma da a ayoro gana min yo ada she misal da na shi ma futu da buray definition zu cina dai yo dai shi futu wa tun da akai a tunda kame kangantin zuburolan a yanzu ma bado awa kai iswa no yoda ade sai masalan zu gultar misal zu fal han ay gullima
0: gala ta magana bayana hazi ma da current note man dia ambeje kala shi bayan gultina ma da clan abi sara ne jawar clan ngo kur kala funa ra bayan no shinaw
1: futu da ne aw patolan gnanan do isa ayo akaro gamende amount of unambe done misali kam done si individual len kal mana kam gay a company en kal awa lambe puto alambe marade te lotu de awa say mada dimin ma yo futo a say ma shimade ake garo tere say ilan tibiro walja yo da ilezi shi ayo shimada sukri ngai na kuna ngai nyangala na notu miche dumdo dai doka notu bae dalilin aene akai isu wajin lotu au shimadu company runkunta na mesali doka adane shi money laundry prevention and prohibition at 2022 dunugulena na sanzi kinmenti lana session 11 kila mandatory disclosure by financial institution and designated not by, by non-financial business and professions. Yo akai guzina nde yuri awa disclosure de maradutina nde ayu disclosure de gulina awa shima da bayine ke financial institution na misali bank say and designated non-financial business and professions. Awa designation non-financial awa ambe non-financial businesses jiri nasha done misali am done kuna ina da ma jiri ngai dinar laso awa ade daraja daraja ngai nasha za kuna kiloma akai de ngai zairo kuna bangso bi financial student dukul ta bango kuten sai done kirma de designated non financial business and profession kuru nasha done chartered accountant so the tax collector so our akaim be the ndason za son our be disclosure mara awa bain timara de tunan be na shaku na la ro ninja yo ade to andiro walja shi kona shi ma de kar ma gultin ma ade mileno o in case of individual, in the case of an individual, mana kam nge ma mulen uwe misal transaction dimin ma disclosure marad tuna kurukin indi mizu body corporate misal na sha au company ali atara walita mulen miyo futu ala mbe itidina kuna akai be futu awate dina mbe waja your disclosure marad tuna yodai disclosure diobade kam masade kama au kutina ado sikin na kada ayo don money laundering ado kam masada wazi yo ade dai shima awo don e koro kinini mi de mara kisa ko tukurila
0: ngila zoro ta magana karantu bayan zada karanti ne kurare ma a sare su a 2021 dia biji taji karantu doctor karkalin diolo ya mana da nan diyar furumnya da nan diyar first kam doro tuya wone mare soro first kam shima den a bi kawle ro andro haturo diolo ya mana doni sabur usku fal diawlar fal usku fal diaw arasku sabur aw bi sabur lar sabur fal u diaw indi sabur lar arasku diaw 081 49 18 1460 aw bi 090 15 42 0964 ara bonmia nya tere so fos kam do reptimine nya ndoro a kawle mahaturo ngo kam lafal assalamu alaikum
2: wajin salam wala da janazo
0: da do kliwa de
2: alhamdulillah mai wani jin bai fata
0: ngala mai wani bai fata to magana mu dun ya da gamaro
2: are dai tilo tilo ro wajin
0: na'am abi ko lemin
2: asma to no so are ya da misalo ni din ne ka so mala kura aular wolo no man na da an biyalle nan shiro da shi ta no me aro asun da go on ko mi so wore ayo shi ma do le mi bu mi ro
0: mut katar mana awo ben sanna beju akala shi misalo kasoma awo bi awla kasoma rolo no ma kasoma din yayi shi register company rolo no ma putu home din awo nzo mamala da nera milen miwa kwajin baro credit kultana biye kultana dai soku doni har milen miwa da kon rolo no ma dai isim dole sai dalil doni milen miwa da kon sai bentia kuna da roden kultana
2: a da jirin gai kasuwa gai jirin misalo galo la so jiri awla so e luma a balara da la jiri karai la so yuyin jiri ku a kuma da miyo miyo da tur mai sabkin bar wallo no man da ai kuro shi da murara ne na da nan kala bayan
0: bayan tayin bai gurdana disclosure din bai gurdana
2: okay da ai ai da ran ne tsiyawa tsiyawa gai kam da Allah ka kallin jara wallo ma da nan kala bayan ni maron zuro kala me
0: gai
2: ko galala ngao rudne da yawo ma da ko gare da wallo na da yara kan da
0: amin ya rabbi amin ya rabbi gai gala ma mai nira askin yana tai lokto ma gonu fars kam da botoro kurare ma a bayan ma haturo ta magana a bayan ma da karantina ai kuro nya ai surwa wa don bayan tana ma haren sare su a fanduman tuman da mpg ngo kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: are inda do kliya
2: da jama ido da wa tikliya sile
0: kliya sile dub don yana ai
2: are fa men din sile ya rasu dina wai
0: ha leni mina
2: are fa fal kado je fa fal kado je ma dai
0: eh wa
2: angela are fa fal kado je ne a wa tin fa sun kai ja da ke lokana galala a kina fa ina har mara dai dan buri bukiya wane da Allah
0: aja ba
2: angela alhamdulillah angela umar ajin gora gobare wajin karatar da kirsi
0: angela umar
2: dai tuna ye sai da zuwa yin su na fankuna a shiyawa bai yanzu na harbi a huta su ka kake din dai a kira ma ku ne ziri a sama da fadi sai a wa ngai ne huta a laushe mu ana du shiwa ko zai amma a wala ne fa da tinin da wana waya la duyar ne tuna la mu kwanar wani ma a wana ma a wala da na ko tuna la mota da gantu a wani alaushe da ne rasu ba
0: dai
2: na harin kula kidi ade na harin kula kidi da awawa no ma na ta gannati yin kan na kan ga kida yin kan awu ku furta kam garu yin kan ne kan da wana a kun wana zan din awala gana gona ma fa da tin no sun fala
0: ade
2: yo dai na ta harin ta kun kamar ciwon guwa ma bawo na ta kida yin kan na kan ga kam garu rakka ta kun kam kida yin kan sama wa kuma ruwa din kuru sabon gare ke ku dinan da ba yace a fito na buwayin ke zuwa
0: amma da zuwa
2: yawa ne mai da na la'ani shi ya sare su ga ro ganaziya wana dai kuma wala kalkal ga idin daru ya sare ga ro ganaziya a wala kalkal ga idin kuma wala kan moto nan da man kandin ki daru ne ro kalal ne ra du su au kin dite a wala ga na sandi la ne ro kin ta da ja au su ran nan fannin ne ro kin ba da ya su din ba ko ne ra du su ro kin ta ko nan ya sa din ba a wani ro gwamnati ya sare ne ra du su fitil kin ne kin ta ro sa din ba a wala sandi la ne ro wallo ma kuma ran sa ki kamar ga yin ba ne
0: kama marar done sandi yadu ga ana lamar ci ma do askuna ya
2: a sandi ga ana kujiya salari wura naira 200 min ne mu wanzin wa saukin ta wadara a wala sandi ro da ngo share a naira 200 min wa sai ne a amla ya sandi sandi alaus magannati ne ya alaus alaus
0: kala
2: ya alaus ar sin wala no ma da bana sun ne su da sandi din da ma wajin yar wa zan ba ku amma mala ta yake mu an ya la an ya su mun gana kariya su ne
0: amin ya rabin kala umar habib askun yana lokan za go zufar kam do ruptana kurare ma andiro kaudin za ba intro gladiol wa mana doni bon ruptu ma re shima sufur usku fal diolar fal usku fal dio arasku sufur go kamla assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: wa rahmatullahi taala wa barakatuh bale gajin daro da kalewa
0: daro kalewa de
3: ya tle umar alhaji ahmed marajin bazugum
0: gela zora bazugum na uje kan shiro fa maulun da ya da gama ta man da mbeji
3: marun danga galawa gake fangi re dana da ranar tsere zuna yi
0: ah faraskamdu hakwanam ga na maudun za ku dugo za coro kala ayo doni shi kuna jami'a da gawan gellum ne kanum goro faida te mashuro na sarana money laundering sai beji alama na kuna la jiri gwamnati la niro a wala contract kuna do ne suro kuna da irin abin kuna da ma kala dan bonum cira shi ma da dimiya gon den a wala halkala mai faida tuzo kuna la jiri aha ai so ayo dai kala na duro bayan haja
3: ya are shi mana so zoro yarwa da zamdan Najeriya zamdan ma gartibar mai zura alaga ji pura talakman ar ma zura ai ai gwamnati nonu maro so sa o san ga ya control su tri nai duro tin wa kama ya nya control kuma tin sarin bawo kuna da Samuel da ga da character example nura yikin wai ga kamaro gwamnati zulum control su tin ba kamna ma na bumuru ko ya da lawo sai na wala sai kuma wa nya ro kuna da samdul yaro na matuna ga yar garno guja wallahi lenge di mbau kau ga na sai no baturu tri gwamnati ya ne ma jin ali babala ma kaje kwalera fa ko je wu lar da lera gwamnati dirije na ja so ni ba sai har zuftu da je kwalje wallo ta zo su kwalje ai kuma wallahi kamaro wai gwamnati zulum da wai control tin ba zani ka tu kina manga zai mbau ku wasar gwamnati nan da shi ma su ruwan nan numara ci banan zin bai ma su ta su yan ka zuwa su control kan control sai banan da ci
0: gara
3: ai rawal ma tirin ba wa shi mare
0: gai
3: ire kana sun du sau ku su ta liftina wanda gwamnati nan ya an ma aure lir raban da suna malaka ji tun lokacin gwamnati ba ta a wata ni kuma rome gai tun lokacin gwamnati ba ta wa mai nan wannan mambe kuma ro mai nan wannan mambe
0: gala aba umar ta wana ba wa bai ne dai karar kara da ji sone ai doctor and Moscow bin sawon da ji nalan
3: ya jari wa ngara wararon ngara maro
0: gela askun ngana wararon mo kana waye dur askun yana doctor ma gonon paris kam da botro da ji kuntu botro ne Umar Alhaji Ahmed Alan diwa mana da krab da nya kur Alan paris kam doni hakko dai dare ndro koshe ta mangana paris kam shima dai suron a warun zane tana mar gana iro sore so a ton nan tuman dia mpg ta jin gaima paris kam shima da bulin sarra im larafa chai dai mawa kuma mai alanda rufcho ma chai dai walte mawdu bulin sarana ndiro ku dai tagar kiyan karantu su suka sadon engineer doni lokta dai konde sa hafsa andan dia foxina ru kura dai ma nayi do lokun da gono andia faras kam shima nan gabaro lokta tagar kalmu ma alhaji gaji mai du faras kam da dawon ke tagar kuko andan dia sa lokun da fuya kalewan tu sun yau

0: gaidama gala zauro karantu a da filadoni tilamafunai filadoni kaya madoni shau a jiloema shi a kila tanoso faidado bare a kurare ma fotodoni bare arzi a kama surantin mada shi iya zana mada kringai wani jastin faras kamdo bare da kirnyan na doni maudun tana siya su na zandejin kila faidadoni shi bundadoni kakaram yare mai tanoso fotodoni shi bundar shi ma'adar kiltin na kurare ma futu doni shi jami'a fara dai na kurare ma futu isa duk shi ngawo doni shi bundar do zamani har su salan ce suna ya zauye sawan sande a bisa da awa futu isa da lamar shi malam sande banata lamar da doni shi kula ma da banatin ne kilan sande ne na kara ta ji kirin tuwon jimfar kamshi ma da waltiya da ji da futu doni shi bundar do gultuna ma do mahare au shuro compost gudai maro putin karai clan andero malum kulai de jawa hazin na
1: shi compost du
0: na
1: dai organic organic patare da shiro sen dai tun madu na tarad in organic mari shar mun
0: dai
1: shar an dimash mun kun din kullin
0: adar shi ma a wanzau nim gaden zau to du in organic so wanzo du ip zo chemical so wala ton kal den ne
1: yawa ar mar organic da shar mar organic da wala da ba yar dana la wala da gaja
0: gai
1: dan biya ar mar organic du
0: so
1: futu sha kiltin de
0: gai
1: a wala selen kasulan yumiya so gai shi idai kurusali shi ma de futu luma de dalin da kula tun ma da zo zana de suku da amsoro au tiya shirma da shirye da faida ta da kai lafun na soro wani kun nan zado ne faida ta au tun marce su ne ma da kullu ya kira gare ro faida jin shi kun fazo choro ma
0: yawa
1: dai sai lalim aula yumiya so gani au kullu ya liman shakil limi shi compost dai na mu wanda dai ngawo misallo ciram kullu ya daja kullu na au kada mi misallo kangale yizo misallo budu doni au zana misallo la ili ngololi la so awla sambe kulodin dai awar samo so samumi dai aw fam yad manuwa mbe aw bundir doni da bayeso she mani min dai awa aw ngamda harata samo so misallo arum sallam aw ngawuri sallam ma kaw harjinno dai klimare
0: gai
1: dai oktudum bodi min kullum harjin baro aw har zana de aw ni shalala ya fatoy aw misallo kuma lenum jili mangulo la jili da meji sina so aw tumatur la luksina so aw kankana la banna tana so da jin ba me awa oktu da harvesting tidiya tida kule da turo isha aw anjiya ade misallo ka kuma kasu gwariyero gamboro le nimiya aw ajili batibe wala kullana so be dai injurun baro aw sai sama so samumiya na amdoni awo shi lenum compost da badi nuno sama da an samu min kariya shi material shi mada so material da samu so fin dimiya dai bulala ni so bulala sha sadin kuru kala indiro sha sadin fal aerobic same fal non aerobic kashi indi shi aerobic de shi dimin ma shi kasamar arzuna to time to time kanum njifim tuskanum kurotum dangimin shi aerobic non aerobic ma shi ka san fumura da zai zakam sai ngawo ba fiyalan a tulumi so blood ya futula tangude misalo datu blood ya da alama mita fareta ya gonimiya dambal da mita falle ya gonimiya dai suro da alama mita falle ya gonimi ganje yaro ishin datu mu ya sidin ba
0: da ni da shi malanga
1: buktu buktulan tuskami dai blood lanimiya misalo kuma chini na de nguso chini ne kesa
0: gai
1: dai lenum na kulun chini kulun na kaula kati kulun awa kulun kaula mare sha mani miya dai izum dinimiya bla shirma da plus tanimin sama sangum dalilin da ji kulun da shi gana injiro jin dai sama sa oni miya kuma misalo kangale in kal abiya misalo lambo ganyaye lambo ayabai lambo aye awro akli kli kli yar samwa so ismiya siya sallim kori rodimin suna na rodimin salilin zuru ikum kullimiya tuskami na soro lukcin da yake kura ro kullimiya

0: kanan kan kawo shu ike na tsoron zumzum fulla wallo no yo tuliyana da ingila ro are ta ki da ingila dinna da anjero yo da kurman
1: wanda yi fi da ne kullaye na anda fa ne na to ngana koran da wani su a wazo farsu farsun yi rola ha
2: aade a futu guluma ya dai a kuma futu shi taki da kasa mai gwajin guna da shi lennin yirnin na irabulan da ya ba ariya gwangulon yalan am kuma ro am tsoro guluyan am adai futu guluna ya dai so a program daga na la zakata na karo kaladin manan gai am sadin bai tawar maro su rona tuba yi shi nitrogen guluna da ka san me shago wajen gulungana da kurishi apia care rubkam ganya mun jimba kiradan ba gulungana so lenin kawuya kuso dioso au ma usoro kullimiya automatically kashi soro kashi miyan kashi pisku kashi fitur a pisku yayi ba ka san me gozuna shi nitrogen da gas ka san me shago wajen faidan zuma ba kurishi a kullima ma duk shi kuma apia care ma duk dole sai waltim yim waltim baremin na sha baremiya da kiraba dijin so taki da misalin losar roshafi min ma awa losar lamdu kori diri ka micro losar tusa wala su gana mun jimba wai sha gutum na da kri tritol jado na da kri trit ma fimiya da nguso da awa nitrogen da shi gas na da kri ma da ga yin cidiro a anjiro a wazo da na da kri da au fimiya njifi ne au na da kri tro do shafi ne da ga yin at least 50% ne so au 70% ne
1: gain
2: a gain dai yin baremiya kuro da npk da
1: neurofeda zana
2: kuruma na compost yema na zana mare awa kalan di gulungana non aerobic be aerobic ne gunda so mare sadu amma futu gulzana dai ta mangana shi aerobic mare sadu kiskala sakira gulzana da so kiskala sakku au shu yiku tuluya hamzuna ma waltuno kano kanuya njifi you know tus kanuya kuro waltuno zongo kollo ade yi diwi do kan taw dewe yi sidiya har kayino ruma isbar waljin kayino isbar walja kuru a wasu rode rumuwa mar samma kala da faldana waljin ade yi sidiya at least kan taw de au da baba kuna da yi tulo shiran faida tuno
1: har shu gulna da yayi mozu faida ten kaska putu roi gulma da yayi faida ten na
2: samma son shi biya kawai
1: a wada ngal da no
2: to ngal tinan kawo har ma shi
1: nan gam shi ma da no to ngala ta mangana abdurrahman gawa baka sai doctor landia karanzu na roshi yayi mu kam lafal assalamu alaikum
3: wa alaikum warahmatullahi
1: wa alaikum salam
3: ngala gaje mai da wani ku sota mara a usa gulgana
1: ngala lale wushe
3: ngala da ya koyen na sharo ne bindir zamin ne ku sota bayan sana
1: san maso ka kare yare makon zai
3: mamman gawa ka sai sandi kula wuriye zoro a na sharin kujin zafan zana an dai ba re ubi dai an dai kirin yana zoro an dai an dai kuma zona
1: har ma matin mu
3: ha dai awa shi na sha bare dai shi ka so ma ya kirin jin kurba dai ma na su dai kirin jin
1: gai
3: a da ni na sha do ne kuma bare in bayin suna da ala na sha bare do ne kuma ro a sai an ya kirin zana da wanzu burun lamar shi ma da goza faida ta shi sama sai lamar loro ne ma
1: a dai
3: a wado ne fa nan shi gonum shi lan shi da na soro kana sara a wurin pandemic amma wani horo ne kuma ka so sara dikin da kusun na sha ko yanda suna da kurnare kulciya shi a kulo duro a isu kutin da kan gawo da suna tana nan ra ka wuce na tinno shi a kurnare na bindir zamani har fa tana shi faida tinin a wado ne a
1: kurin da astuna
2: shi mana mana au taki da mana taki da
1: mana take da mana ne
2: waktu sha faida tinin da
3: mana take din kullor a yanin kullor fitiri kullor din gawo na tuma yana kauna tinin har yadan
2: shi shi taki fita da kala kararo sha fita basal application gudan nan be shi basal application din yirum barin miyaro na tinin au side top dressing sun be ngawo sulunain chok purtu rofimin microdosing be shi microdosing de shi gana shi ma bulalanum rumumin no a sonya shi lenum awodina timia best time doni kuma shi taki shi ma rafimin ma de awodin rijiya kawu de suroma indiana gonde ma india ko din monju no lono ma o palisidia taki shi ma rafine ngawo lidinai au mau india wande kozin dalilin gawon research la diana be kulolan au kashi yak urmie na te suron da shi mawo kulciro na sha lo fiji ta kidin mawo kin indimi la sha lo fiji mawo kin ya kimila sha lo fiji rizoldo ni andoro china maro buron kuma sun mawo kulle ngawo mawo kulle na buron fiye na maro da suna da sayi sidi so ta kima best time ma mawo kulka waka wuri sidin no sha faida tini kuma ya prodosin da sha rumi wani kasa mai sha gozo le zai
1: kuma tartib doni sama suna irta idea mbi au chok chok au to yede sama ton
2: sama so sidin amma faida tuma ni na best ruptu ruptu npm ne rabur muma pdr muma da yake ne sama so waktu palin cira dan
1: gai
2: rumu mi wa fiya kiyar da rero na cira dan
1: jira ngokam la fal assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
4: ala ngoro ba da wa tikin
1: ala ka wajen daro kile
4: ngoro da ngoro da
1: ba alhamdulillah amin kile asale de du fande
4: ko sa tara wuce kin yara kuma zan na gudu wa fam mari by pass
1: kile azoro wa zan na wuce kin zoro
4: Zoro ngila kuma kalande sama furuma taman Najeriya da taman Shibariya sun ya shima ta rozo sai alin gawalan da kuma sunere tirin bare da tirin
1: gai
4: da lamar tari sai gana na yi sa da rawo lono sai kuma taki shi da tala ya rasu su so ni ma wannan kure taki su hada abutu bur da yuya da kulo lafiya
1: a
4: dai su zo wono sai bara an zoro mana ano da taki da ya hutu su kan tala da so wanda Ajen dawala kuma zar gidi kure zaman kuma jiri Yakubu ga wannan Allah sa har san masa sa na tala da maro taki da kusi da san ma jiro san no bare da ya dare da dai wai sarin din ah kusi har sai da dare sarin din dai zai police shi ma da Saudiya tala da kiji fanse
1: ai
4: so ri taki da mu wannan wannan kin di mi da kuma lamar security da yake za da za tara har da za ta amma bare za tara da kasalan za kullun lawal kuta ki kyara wa za da lar mere dai awo kalan gidi arma wannan na fada gona ce mai
1: kai
4: la zo ne yara akuna da miliyan guwa 20
1: guwa amin ne rabi kan da yanyar askin yana zanna gubiyo doni bypass gala harami karanta kawo doni da jifaris kam ada goye kunyin dro da lenye file ada krenye shedo

0: gala zauro krantu kwa press kamdo bare faton dara sone da karnu ya kara na doni modunza suru zandiono kurade masana doni nandiro jolo wa mana da promzina manante bonu press kram shima do ruptu de kaudin do so kurade ma kora do so kurade ma bayana do kede gapsana mada ita gamturo kladio wa mana doni super usko fal dio lar fal usko fal dio arasko super au bien super lar super fal u dio indi super lar arasko dio go kabla wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bana masa shuari kidi
0: mana ngela bana masa nya krenye maulun da ga maro nya sero fara skan bare Allah
1: ade wudu koroi de compose du sher kila irtin basal done faida tier porko
0: yo ngao done a wotun kala faida tin zero tia she futu ture de irtin la irtin
1: irtin adu porko
0: ngela koram du soruna amin rabbi amin rabbi a korbana wa zai to na asna ra kam la fal ya kliya woni mare ngala ngo kam la fal haya di wala mai wat kam zuli wona ngo kam la fal assalamu
2: alaikum
0: wa alaikum salam
2: ala
0: ndawa tukliya de
2: asna so ka ram mi taga koro
0: la le usha la le usha ndufande ya Fatima Ngorongo Marcos ne ya Fatima to magana andi amaudu wala gambaro nye
2: ah de kafena kuma si sakire kuma komposar maki usalo kuma ari patara iki to sorto kuma to saula soro faira jinna ki kurukini ndinzo aye mozusha bare kafai jinna ki na ari koroire
0: gala
2: kore koroi kini akini dei
0: malam
2: wani saladin nozina mero wala na koroi kuma da yura jawo kala shi kafai la kuma a ne kirma to barina awa non ma shi na shi ma din jibone biya mu jumba marai yo itin nguri de dauro waje na dolen jibo bi mu jumba rage ki
0: yawa
2: kuma yawa yo ka jibo din marai sha na tin ai tulu na tongeo monzi shidu kuiti lila a kuiti mba kuru peni ndinsu monzi kumanzi falla india sonda na ala inshati na tido yiti isi mkita ina adukoro yo au a ndao tibina elani vei ina gaya nji pojumbala nkini mea koktu mangila ula ndaso ndunza ndila ula uduro sawari yo mambo
3: okay ngala zo
0: koram re farkai
3: farkai
0: wane mare tumangana
3: shi arma re dai sha zame dai koro ngawe de tumangana suru conclusion ne putu doni suru mara feda timi kala mana ya shi kala mana ya suru
0: ne
3: so putu guluma ide na din jibo ne yo so na din jibo injiri so shira so shin ba na din jiri so shin ba ma dai nodari amma ni shi tilan sha a woni min shi ti lan shafinin a wani rijiya da inji duboja isim da ya kokki min ade ya ci dinwa inji dina duboja inji lejin ba ma ai wahala ma kan bayya dalilin suronjiya ma budu lejin ba a shi ti lan shafin gumiya da are suroro kokki ne au warnim ka inji dubojin no warnim da ina timin na tim rijiya do da inji isiya da yawa inji lipsin yi ma shi shan kawa tinkin cijin so ade dimi kuru compose faida ayya yaro faida dimin ayya yaro faida lambu ya shilan dimin
0: lambu
3: ya kwatara kwatara ya shilan dimin dai audi ya kuma shankafa da yaro fi
0: ade shima awado ne chama shima sor now
3: shi ka muruna
0: ta na so chama ayye compose kwatara do faida tina kuru au bi shinkafa faida tina dai kuma fasal din mai kuma mana shinkafa do au bi piramida cocktail au shi cocktail sha cocktail na to ya tina din jison
3: shankawar na ngila maro shi tilbi nodari nodari lafa nuna lan at least shafin rijiya dai ngawo kawo finin duri su dia gonum kudimiya da indi kon gimiya na din ji da so shin ba ma at least na to ma ko suna kuriru to ya ko zuna
0: ngala wa alaikum salam
3: kan fulli okay
0: na shi ma dare dan na'am dufan din duwana din na'am duwana din
4: oko abana shi tsari da jirin gai gurnum halangum suro suro kiro to kumin dum mo jina ko kusin ya kale ne
0: shi takin gai zamanin ma no ata madu
4: a
0: kallum na to
4: kullum na tororo monjin ya
3: monjin amman kullum na amman monjin amman masalan zudu sinatun ma ningirin nafsin yi ma awa zafi dai suka kusi nim da ban najin
0: arshe ma wanzo
3: misalu amman ningirin tort suna kuruna da Dr. Bernard Amusuma
4: kullum kidi da Hamza na ma dai
3: arma zafi ci zuku kusi na ban najin ba ma
0: awa shi ke muka lama da gala
4: mun dai so zaman jingu wadin Aisha kuzi moraja kalgana dauro a wazina rukuru kana ro ya toru ko
3: gala zuna na
0: kajin fa na ma ila banat
4: are sai da zuki shi zuwa ngana
3: koroma ban dan sawa
0: yo da in galle min wani ma ciri hamgata au bi lokurin jiya lando dai shi ya wasu ma da diorin marad waya suna ya dai go kama lokde ngana mu kwapsi ne futuburo na gudana
3: dai na futuburo ne shi compose futuburo da timin da wai chat a wani bafiya a chama misalo kuma work to ado cirare ta mawa shi a cire gulungana shi compose dimia nitrogen da be phosphorus be zinc be iron be calcium be sulfur amma sulfur be shi nitrogen da gas aka gamsana da gas gin yayi shi compose da makalimia naturally so nitrogen be time be yiro a sha ledan zangi dai nitrogen da escape din ba work to this idea ningiri karin ja misalo ka wuri yayi gamsa sha sana ne sha sana ne ya bare ne ciriro ga dai na te
0: arashi ma tartib don shafarati
3: arma hutu don shafarati
0: yo ngawo tartib da fantana da jiri bana jiri so faida jiri so cidi gultana da kunju arati
3: okay shi kuma misalo shi zaman ne din ka sa me sha gojin gulungina shi phosphorus da potassium da sa at least a fali religion bare mi ma ngawo sayelan ne ya misalo kuma ni kwataralan cidin ningiri kero bare mi ma samilan kan misalo ningiri na da bare jin mashi mariwa da gojin Sa falsidiya ba shi cilan cidina misal kuru kufi min bari fimin na da tiwar wajen cidi shi ma da kalamjin woktula misal lo kuma suro sa ya kelan samma su taki bu indi pelatimin walja ka kindiyo mi taki bu diyo pelatimin abu u pelatimin dalil cidi ri kalamjin amma shi compost din fallo shayi kimiya na yi kuma sa uro lejin compose awani miya cidi mun cidi da improving sirna na da dunawar sirna ganan zai sa uro faidajin sa ngiro faidajin nadin waltin fi miro amma taki da yi kuruna fara da yi fantina shi ayu zai fantina dai shara rimin da son ngiro faidajin no ni kuloma
0: da wa san ma bayana fiska ilmu kurentina
3: sharu kun bari faidatin ma cidi lejin sharu kuru
0: cidi do
3: dunawar sa uro lejin shi compose
0: are dai
3: kamaro da turu mu kamaro misalo kuma develop country to lenimia kasu
0: lenimia
3: awo synthetic fertilizer lan sadina awo kuma jiri compost organic manure lan sadina farashin zama gade kasu
0: da su daraja wale
3: shi kuma shi compost din sadina mare
0: shi ka kano yare mitan na mare
3: sai jiri awla jiri improvement sadin kuma jiri kuma genetically motive sai nan zan zuwa mazo yin ba sai africa ro sodin amman shi organic sadina mare farashin zama gari nan zama
0: darajan za a yi za su
3: daji amsa ruku kuri za da organic by practicing said
0: gala ta magana karantu ya yi suro bayana da ne ha mamadin ilmutana ya kuro sare su so na tuman da beji kura da manya ya nura sukan yana suro ka sadimi an diro bayan ada kunjoro daji harami karantu bayan za landare mun ni first kan bare maro kashe ta magana first kan ada kana suro nan sare su ko tanaro daji gaima first kan shima da bulin sarrama huya lokwar kalkalin chai da walti dawartin nan android ta gatine kanto susu engineer don lokwar kalkale ko ne sa hafsanaro kura da mana ido lokun da gona first kam da ga karnuwaro lokwar kalkale mu Alhaji Gaji Medu first kam da wonge ta gat kuko andan da sa da kun da fuya ka do first kam ga da rasu ne da karantu mara wallo

0: Ngla masha Allah uso andia kunturo harami kuntun deso tumain biji nanti tam tam doin flendi adi gonwaro kura adema kaka lok tu adien andia kununo wala na first come de tam tam ma first come doin bal bal chitibri me nandro ita gat kaya na karaye kura adema first come de tam tam ma first come doin bal bal chitibri me alan kuso tuani indi abba bukari rima kuru adema ya gansi ya kalkaloktu adien zandenye na kareye. Daji kuru modudo in kwe kladen goye ishe na maadim. Kure na krau son suso mabugotin ba kirma au lor saso tududu in sandi suso de mabozen. Daji kirma duro diaman suwa kada beji krau manza suwa bozen na kachara. Daji abba bukari kawya gansero ko indro ai ni dalilo shi zaman adakar maro fallatu
1: daji ausuke zaman da faltuna de awa abiya zaman no latin daji kudin ga aryan adam no kullum daji adakan ma na mangar nemiya mboka anim da isu furusu bare wajin ya daji san ma su adaka inda dai kultu gare gotir shi ma su kirma isu fallatu
0: glasura ababukar daji ya gansi na shamo waltiye ya kurya ngo futu ba shugaba Hajara Matuai andiro guzana idi baran ya guzen barani min ya guzen awa ka dagul zana kalkal lokta adien daji ayye kirma duro suwajiri solan krawo manza so aboze
2: I saw zaman ne sha sudin zaman dubo ne mu ne rishara ala sai so zaman du faltin a zaman ne sudin aro latin kure ma fushe gulzana ire barani min ne gulzain ba anzu wani ya gulzain rasa surbo zain ba unyi ma ya gulzain ade amma ku yari dai awa kilafurin me kudi isu dinarin taida zungu zina
0: taida sa
2: daji ar masu kusu kuma zaman ne sodin bobotin
0: gile su yi sodo botin fal india dai an dora gulmi dai ababukar ya dora gulzufa ye
2: yangala dai kuma zaman na gozana bibi ai gulzai au
0: ai ka suru zalla gwanin dai ni dai ai
2: abu tai gulzai uri kwa bi son firga na badin gi adama su
0: yo yo yo
2: sweet heart tai gulzai kanuri ro collect ya kuma ka yarwarin putu sadin be ngai sai minti karunye la ya gulzai
0: kula ai gade gade ba gulzai na shamo waltiya ai gul livin ai soro su wajiri so do ku ye zaman ne faltuna ba da su yi so do
1: ya ku ye zaman ne faltuna ne su wutiya ai gul zan biyaji su wutiya ai biyaji da ji kuru mai amzula gul zan biya su ware kara kara
0: gulle ba abba baka ngo karantun da so yin yakarin zai na kashara
1: biya falliman da ko
0: ngila ba sha Allah gulle ngo kure da ngo sandiye futu andiro guzana shi awa kure ma adan dero kara so fatoma me bonum ba balle kure na sandi kara so din suso ma botin ba lo sa so sadi do suso da ma botin ngo kirmaro kara so laman suwa kada botin na kashara daji ayye andiya kayo lenye isha da sokujiyo ya klan andiro gulza fanyi daji kawduro ngo ada
3: Tarason.
0: Ngo dai ada karno
4: Sarauniya TV tashar al umma.

0: ngla masha allah so andia kruntro harami kruntun deso tumain biji nandiye tam tam doin fle indi adi konwaro kuro adi ma kruntu wande kangestia nandiya gwazini fraskam doin bal bal chitabri me kalkalok to adi nandro itakat kaya na karaye kuro fraskam di tam tam ma fraskam doin bal bal chitabri me alan kuso tuangi indi abba bukariyari ma kuro adi ma ya gansi ya kalkalok to adi tusnye na karaye kuro modu doin kwe kladan tusnye ma adi kila kure na shi krau man suso bote ba lo sa so sa dus doin sandiye suwa suwa bozen daji kirmaza man faltina kirmaro suro krawe man suwa ajabba ajabba zamanye biji kalkaloktu adien krau maswe krau manza bozen daji futu buronna andro ba shugaba hajara matuwae andro kladen futu kure na bozen na kurungo kirmaro chitibri minde so napkata sandiye kirmaro futu bozen na andro bayenza na idiye daji ya gansi ngo shi zaman kure adu awla sida so ba ay majiri kofalata biya ngai da man botin gile nye kuro min da so kajo kure da ma kajo la zaman faltina a da ma kajo
1: ato kure da am kure da ma kajo gulzain da an da duri zaman ne rawal nye na da suka da a zaman ne da marole kuma ya da ma kajo sawunzu kure a da sulambonun ba ku kamla da sha surun boni ya alama tumangana har dub da jin yanje shin ba su da ya shafu wani ba din shin zukum ja ko da ya

0: Kasangi, sorry. Isu na panero, panero, panero, panero mana, panero. Isu pia man suru fuskanzo kutuma. Bro, how will man show mana zimbao? Kozin jumzuro gaya, alando. Jinsu kasala isu awanzo kare kapsuna isu dawarja. Isu alanya pchare. Shasun zubojin masu sirana madin. Zaman nedin. Shaboja. Ahinyasta. Duk karonin ban nazo karoni min tuluye nya a wazi cindu uma zoma ro wangna adi ikum uduma misal ko show masalala ya su duzi bumba da uye bikin ba ngairi nam nyau ngai sharumi da pato mari yo da ba ai su kozna fure da bikin ba a washi ma da kozna kala ari rumin pato mala so kuma ya zaman ne armade karon zaban nazo sun ka patoro isai no waya baksa ya jirsi ya kama da mana zai karuni na cida yan ban nazara nan ga hilan karuni ban nazara yo shi dai a wanzu sidin no zana broman isha karu zaro isho sarna a wuri sho sarna sama prejo shi ma har kamure su sai kusku kuma yaro kur zaman zaman na ku karunin ban na ta sha lalapsu lalapsu yo faton namnu mari nya zicin ma ai suka gana lalu ya bladi ya ru yamba wani mari karunin do gana la hamjin ma lezana la awo futate la ya ru lezain
1: ngla ngla ya gasi ushe ushe
0: ya ba ka sannin gombe kalle
1: amma bukar goshi a gunsuna Daso so zaman zusude.
2: Daso so zaman zusude. Amma ai kuriye gari ma Salim da shi ma karawo. Ai ranga da gulle ko gulle ma kuriya da awoda biya karo ni men banyar da warza dan Fatima me gina zina na isim na amin. Biya karo ni man ba. Amma kira kirma ya race da manyo bi sinaf kata ai. Foto gulzina ya re walan ai ram nyira da ngina da nami abiram ba awde da min mare no zina kwade ishin. Amma kira kuriya da nyira awoda da warza isi nyiran gurum gurum zagana zinare kai bale lumia a wushi da kozina shirin baranin kudimin amma kira kure da shi makira wa kirmayi ma ada da kirayi ma ba kure ya da kamurumin brizoin ma shafa to man zai sani ba amma kirma da faranti fallin brizo su ne
0: sai yo ada karu da kiltin ya
2: gurza
0: ada karu panido
2: ada kanurian ada
0: panido panido nam nam ne dia ya lama bribo faldima rahama fallon lumia goduri ngo kamu ngo nyi kilam nam nuwa buin mananuin tamanu na sabu ya sau a dai ni tabulle ne nu ya sau
2: suka tafa to mare su fata ya
0: gama yo wune do kira kuma ya
2: de dia gozi ci wundo e batori rap dia
0: yo dia adi shima kila from do design adi shima kila from do i ain kam ni majuro ri ni ma ide
2: yo shima ada ra kam ni kwa ma
0: ri na ri kala kra u baro no ne dia wune do fani
2: no bare ma na di cin zura kir ku ci kwa de robux na
0: amma
2: kure ro ce din ma mana falla de kwa e manager ka u inji zindi duan ba kau cika
0: crowdo iritad
2: ba amma kirma
0: crowdo iritad
2: da crowdo cika zama na jin da battery box
0: kuma nan zin awala mani min yayi shurari nima amma crowdo win da shori nima futu yiro shiro awala nya zikcin yayi shiro gullimin amma shatin mo matkum shatin tin mo matkum wani kundu so su kalanzu kam crowman zisranan bojin bi wani ayin yasta a wani a wangai dira ko a nylon ba shayai alan yo su da amma a wadi fanni kana mari ra kana dai ala fuska am prumzu jiji sudin be hikiman za dabaran za su da wanzu sudin man be ko wanzu so ce su sun zu sirana so zaman ni allan boja alanan kan surun yoro gunge fani su di ya na ci da iron dana kusu gojin ne ai kusu mai sha stain ne sai a washi ma da mazu su wuri shiro
1: cha gila gila masha Allah ushe ya gansi harami krintin de songo sandie gashi gashi tenna kashara ngoshi ababukare kure mashiro kujio hono ya gansi ye zaman de faltina de suku zaman ne dima gojin zaman ne dima gojin wono da jarami krintin de so naptun daya sawiya dai lenye isha nandie aye nandie nda sogono kure dima la kirmaye andia gayo lenye to stolok to kana dai allan isha zawalla frumme nandie ruptu nandie kawrin doswa andiro gumgowin da jikrintu klewan andia kirno.

0: gla masha Allah so and ya crunchro harami crunchin this ho. To my beijin and ye tum tum doing flay in the adia gunwaro adema on the congestion and ya gosini. Quam son first come de tum tum ma first come doing bull belchit to bring me and draw it at key and a kareye. Radema first come de tum tum ma first come doing bull belchit to bring me and then. Modu doing quick laden zandingin kusotrani indi abba bukariyarima ayagansi akilkalokto adientus nyan madie. Kuren na kaw krawro krawmaso die suswa bozen balo sasa de doings adman swa jirijirin kamanza bozen. Kerma dura zaman faltina suro krawye man sandie swa ajaban kamanza bozen daji. Futubron na kringye na idiye ba shuga ba hajarama chuaye awa kadagul zana suwa duen boti na kuru kalkalok tu adien ababukara ya gansi ya teida za gashiptana. Fanzai zaman ni dama shiro kujo, fanzai zaman kuri dama shiro kujo su andiro bayan zana. Lajikrantu naptundua ya sawya za wala frumye nandiye ndaso fal nandiro kujo ye klan nandiye andiro kawrin dwa gam gowin daji dan badu in an dia bonu da sandima kuri uskufal diau lar fal uskufal diau araka kuri au bi kuri lar kuri fal u diau indi kuri lar araka diau daji kanta bonu nan di ayairo first come de tamtama adu futunan do ita gad ki yana kuri nan di da so fal nan diro kujo ya clan nan di andiro bonu awo karundo so andiro gumguno. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam narustan
0: ndarbro klewa ndu klaza wallen
1: umman cha ngoro zanare manai
0: ngila aisha first come di tamtam ma ada karnama
1: a kirangina first karam a jiriro karau kramai da makijo
0: masha allah ngila ai dalilo ne ngai dukullam Ngila Aisha ngroza nari ba sawal nam kamtina da yenye chondo ma wallana waltine boni ni awonum gulti mbichwa assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: lali de ndu klaza wallen
2: kasei zara mustafa tarai da tara malaji
0: kasei zara mustafa ni da aiso
2: Abubakar Malaji.
0: Ngila Ababukar?
2: Ewa uru wande na chuna yana Abubakar yari mun ya tarako wala.
0: Yo nye tada zaman ne ga adala.
2: A ne ramu kure Qur'ani ma ga yana ne.
0: Ngila Ababukar great adiabo.
2: Wara mushiri mun ne.
0: Ngila ai dalil da mun ne ga idu kullum.
2: Ko me sallo kwara.
0: Ngila
2: kam kure kam kure kuma wurin da ko ya meu ko farza inde buray fal kala fal buray din
0: asungi ai
2: yo boro ando da daraja kwa zeno gana amma kudin dan mo jima
0: ya gan singa yo
2: a ya gan singa kuma ta mo gana ha
3: unongui
2: a misal ya gan singa misal dango boro ando so unongu kwanze fanya amma ku faranti falla mo ja kamron durur mo na kwa da manje tun ci tawala wanda shi ma har da rubajin kuma alama ne
0: ngila zuru ababukar groma shiri ma bi askin yana kiro lokto ma gonum kalkal lokto adien andia botro assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: dar dok lewa ndu kla zawallen
1: aje zara malajin
0: masha allah hajja zara
1: ushe an kala karam do ndure yayi ah ne ci ke amma wudu lokto adin ah wudu ya tam kuma yaji yayi amma ana ro malatin ma ya gansi mana za adi shi nan kala layin no
0: masha allah ai dalil da wani
1: aha yo dalil adi burzum gulzaya ambro select bill she ma burzu maro da sau kama kwato da amma na sha korwa adino wallo no akam kuma yato she ma au atta da no zana zoktu kure atin kwazo ka nyo gora sanin din dan chapan din da mana ni nya gora patoro sa kana man kwa nya cha zubu tulis ma mana nu wa nyir ma we shiro non gulu mala chiro ma nyo non gulu na yaro non bawo kurunga ajelan kuruma atman patoro ga ya chiro ma tisa sana e ko krosen kamuro mana da ya tamu ya ya rujinta san biman kwasa sabkata ade do amma zaman kuma ya daga daga zaman kuma ya ada sai lamar zabi yo kuruma ngu ba wande kullende au do burotula ngozi isana kuma maro laza arabayan kutu do kamun da sa da sana da kutu do tara zaman ne kuma ya madu au su tana da dai zaman zari isa kana di baro walla da aha amma na tun da kuma ya sana har mashi mashi madina do ne kuzuna mara afero tsaro na maranga kinin ga zago zana le den amma kure har su sa ni ma nan ku fa fata da sai ana ranya ta koma ni ma na kala mi ci mana mano ne medin a jira da mana cin zaman da kuma ya arishin makal kallo mana abba bukar yari mai wura inji gozan giran giran din so su su su tokol su mara aje su
3: sai nan gozana ne shi ma dai afiyar amma kirma ku sai ma awan jini ma bo zaniya wal sa ma gul zan na fero akwai dai
0: Gila zoro haje zoro askin yana jiro October godu anja potro assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nda rubto klewandu class olen
4: tarataro al ansar manajin goro yaman idan waro jala
0: gila al ansar ushe first come de tamtama allo rubturo first come de dakanma
4: a tare mara gulle
0: barakallah ai ni din dararo da jim
4: to to andero da so ku kara gona
3: da shi
4: a tarawle kure da kuma da da nan sai da zaka ce din awala ambezi au kuren ma da siya kuren ma au trauma zurora su lo gulin ba amma kure kudu awala ambena kuren ma waya ne ai gulti kudu zahir ku din da ta yayi non gujin baro ni rogutin askiya karawar kuma da kurera ala droga de kurema katero asaru zero anda roga na la non gutana ala de nan mun ni da mun da falsana da explanation
0: masha Allah adin ye ababukan rogojin ngila zoro al ansar gros limanti askin ye da ni rogutu ma gonin kalkal loktu adin andia botro assalamu alaikum
5: Ala roma le ya jantu da wata
3: abba zamani
5: kuma ko ne da kuma zamani da zaki a garen gare kure iya kuma ya kai kudu ma kullum ba
0: ai dalilin
5: ai da za a wo kamu rodna
0: ai dalilin yin gaidu kullum
5: a kiya mai na ni ma no ruwa da kuma
0: kullum fa ne ba non gina ya
5: Kusu kalata my husband love my dear my love outside down boy
0: kula a tawad
5: ilani kumar hayati da habibi outside
0: ya ni mai ya gansi habibi so andoro gulumi
5: kuma da kure rangan markawa mai kwado a wangayin botiri sai ma sa ni on gara kullun ina ma kira ku sa ni on gawo ya kuma ya Allah gare doctor andi ago da sai ya kuma ya kira ne da ta gozana ya gore sai dai kuma gana la mar mar kina kuma kala ya san su ke zama na kiro ku je ma ba
0: Allah Gila zoro Fatima Kangarma kai askrin yana kiro lokto ma gonin kalkal lokto adiyan andiya botro assalamu alaikum
6: wa alaikum assalam bestiya mai dalar ku kliya
0: ko ita anda kasamba
6: alhamdulillah si aisha ma men manajin guro ganga mare wata karar fa radio krunte ya gansi ababukar yari maro da tarugulana
0: masha Allah
6: ade kure din na da wabur zuma din de shin na da wabur zuma ron nunguru tro adin ne kara a tawo da kure din na da wabur zuma be a kure din kada ku ro di manya ma kuni hol kwa daro le min de
0: aro nyende de kullo a ke aro kullo ga de
6: kwa ita ka sun din mu kure ga min ko ko kullu ne sha ro ko wallahi soro ne min ni ma sha ro ne to sai nan rum me de mule ti min awala ne min wallahi ba kune ko ni ro re ka ti fan doro le ne min a wodi ku e wa din ma de na da ru kwa mi san ku e zaman ku e din ne ni ma ta fa na da ku ma ga nan ne wande dia din nan gutu ba ni shara bula yar kwaro ku ye ne isha shirin gum tin nangila di awla nyira zawul batti sodia na shima da zune shuran na dawla ma burzun no ma nyira kanure de ka fatar roga min rafiye ni ha dan ku pin kilometer kan indi ni le non fatar roga ne kuma futu kuma kwa karun zuban na tatera kuma he abba bukar ya rima gulgula de ko am karun zu zata wai shira kanadi ke ni ma shira awdi di ne shira kane ta waro din ya rotori indi india nya nya azuma suri nya fatan gana zuna da faya ci mana ida zuna
0: tode
6: amma ne nan me kamo da karastin kura kira kuma yar kin da ngu saburu a farkan da
0: ya gansu so kama za so eh
6: martine kira ka kana na kira ka a tobla ka kana fiket shawa ta kana rolling ta dina fatru ma ga me ka ajin buri futu lasin ta a baby yo awala ni min yirma ai ni da magaran ma da jeji ai yo da wasa a ga yo hadidi ai nyasta dukar won ni ma fa ni amma kure jindin a ni fa wasa kure da luran ba wanya na kure da luran ya ganti kuma ai da ma kuwa ku baro dor sa dukar inde wallahi ne ka dunan kun ne go ne are kam ne sarau
0: Allah Glazoro Aisha Muhammad Guru Ganga Marie askin yana nyiro lokto magonim kalkal lokto adien andia bo turo daji kuntu tuma imbiji ndi kunonza gonin karo Assalamu alaikum ba sa wannan da kam tuna dai andia waltinye bone kalkal lokto adien first cram balbal chitibri me dan draw ita kat kiyen na kare assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ba zawal da kam tuna ta mai biji gan mashwal yayi bacin ba assalamu alaikum assalamu alaikum ngla kalkallo krintin ba da jaharami krintin deso kalkallo tu adiyan andiya krinne wallo na first cram balbal chitibri mien andro itagat kiyan na kreye kurti ma imbiji first cram di tamtam ma first cram duin balbal chitibri mien andro itagat kiyan ma adlan andiye kunno za gwenye winna karaw aslam alaikum ndarubda kliya baraka kono mduga na chintun ngla zuro aisha first come dia kanmawa ngl zaman ne gwanin ngla aisha askin yana nyiro kalkalok to adien andia botro gana konum de chidian dai chondu mo wallonwa waltini andia boni first kam di tamtama first kam di balbal chitibri me allo assalamu alaikum ndaru dok lira ngla mamman gawo ba kasiye first come dey tamtam ma ada kunnuma ngla masha Allah nya ne ya kirin zai na kashara ai dalilo Mm. ngila harami kintin deso kalkalokto adye nandye buonu ya kakalo fantimba da ji lenye tustulokto gana lain isha da ji first come day tamtama adu chai baro walti gonye konyen.

0: Angla masha Allah so and ya krintura harami krintun deso daji first come de do waltie ya. Ngo bo to man de gadi and ya bosna. Aslam alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Dar dok lewa and dukla zolin.
1: Fatima chero wa
0: kuzo. Fatima kawrim la gadi kapsu na bejwa.
1: I'm going to go to the house.
0: Assalamu alaikum. Ngla zoro dai ngla rokantin ba dai fandum waltine bone andia. Assalamu alaikum.
1: Wa
0: alaikum salam. Ndaru da clear.
1: Clear asley.
0: Barkan dukla zawallin.
1: Uma ba ka kabula karna ya huma na mamure mana gin.
0: Ba ka ka first come dey tamta ma da karna ma.
1: Ah, for a crumb of crumbina. So, yeah, that's it. Full lace and so on the Zana.
0: Ah, good, lazy, but
1: I'm a booker here. You might put it in my telezana.
0: I'm a booker.
2: I'm a booker. Carmi, I'm doing a nepchuk. Yeah, that's it. Old lady.
1: Ah, I'm a mother. I read a wood of four in your kind and I knew my thing in the mumba. I'm going to move to Tambu and Zana and Cardo Panama.
0: Ngila zoro baka askin yena nyiro lokto magonum. Kalkal lokto adien andia boturo. Aslamu alaikum.
3: Alaikum salam.
0: Ndarubdo kliya.
3: Kulewa, kulei uma kana ngura premiai. Waiki parata radio kurentuwe.
0: Kana, fraskam de temta mada akunama wa?
3: Kurengena, mana da jazara irwe sakko bao. Jadi sekarang ni, lor sa pura lumbu tu, kamu dengan lor sa ni mana tuh? Fero ini lor sa nazi, pura fero ini kuah wajuna kuah fero wajuna kondesa wah ini fero alkaran je kiri sa, kauai kiraan cuma nazi, kamu zapin dia dia nak kau gagalnya istirahat. Yo, saya kamu mana num, nak kandang masalah kamu tuh, asalnya wujud jiriro kekandok kiriro dah. Yo. Amma burgum so awoso ne ni kamwe banya cikin doro gana da awodo kake bilan nungu so awoso ne baba tadda zuna kwa idea ka kallo kujiro da yanda shi mangulau amma kamuro fuska ko ne kya waru dinso kamu jirila ayayi men tunjila namje awoso mana krawuye fa a pima babu a abe fatoro gamiya so jilan gai gai ne min ura bare ku no celan ya kuri mau bika ya san kan ne sha wasu da awuri awa ya ganti amma kuri ne abba wato
2: ba wasu
0: ne gila zuro kana gro premier askin yana niro lokto magonum kalkal lokto adien andia botro assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dar da clear
1: ya mai da dar da kai wasu da ngala umar hadif ngora gambore wato karfara kan ya mai da yanke kuma ina san da ku na ce mara nyirin nan guye kore duran da ce na kuma duran nan tin da su mara nyirin nan guye
0: ah adaba da ngo awo ngo ya gansi na bukata ngo ababukar na bukata wuya ka mu zaman ne da ma
1: ni ni da ka wala da ita
0: u ka mu zaman ne
4: shi ka mu zaman ne ku baye da man karayo
0: u ka mu zaman ne ro kara
1: ayo wuriya alhamdulillah wuti a gan sai babu kare ne masu rawu to so gina ku tukala sai ya tsaya kala sai kala sai a bayanan da samma baka na zawalin shi kure ma har sai ayo shi kudo ne kamar sai ya forma suwa kuma ya ji yaro bozen sana da manyaro su ya kike ji maro bozai
4: bozai kirada
1: kristana la gana da da len su yi ti haya ti hadi
4: Allahu akbar bozina grano la ya gansi da
1: yawa ne sai da
4: manyaro abba buka no zan
1: ta
4: shi abba bukar da ma wano ai
1: Ale yo amara no anamu munya kama karado ne kurede ya hutu ne kama kwe su gade gadan ya bode ne kurede bau amma birzin man na dawa kama a Saudi an yi rongan gurum za ta din a yin ya fita a wala sai sai ma nya lalafin amma kama karmo ide yin rawa ne ma da ta yi rawa sai a kuru gurum sai ba a wala ya san jirlin sai ba su din ya gade gadan bode na re a wala mun kuma be ya da su din ya da robo din a wala ne mai kun nan ba ku din ya kuma wa boto kan dan ba dai wallahi su boto ma kan dan ba ne ro ayyo kuma dire a wane gullin ya ko riga na buron na ko tala ayyo do sa ne ro ko gana kan ga ne ro ko kala tala da masa din ba amma na kare yoro na kare yoro liwa mai da din ma ko tala la ro sai liwa mai niske kan dan na karo da kuma yan sai amma fa to kwairin ko riga na la karo za a wala gana
5: Yeah, na gansu da yana a
4: yi duwa. Gansu.
2: Yeah,
5: gansu. Ya gansu. Ya gansu. Ya wanda afa bakar ya ma da wanda Ibrahim Duidi a ala din nan. Sanji kuma tera kurere. Wa ba ne na?
4: Fanye nya.
5: Tera kure labta futuro ne kuma shi kana premier ku zina ne. Dan musu bi da by person lor sai da sai kurir ma da dole dan musu bi da sai la krawi ne kutura amma krawi da media ya kare yin kuma ni lor sai amma da saurana har kliya kin har kabgara ta gamban zar shin zar har kime fit kisu kin putta wanzu ji amma su fit kisu gurun gurun zan jumla ko pilo isu ne ga nazu kada su kirzu eh barbara
4: Ngila zauro ba bello askrin yana nyiro lokto ma gonum kalkalokto adien andia boturo da jahara mikrintin deso allan dareram botu gotinde kalkalokto adien rokma ala andia chudo kurut main biji first come de tamtam ma first come de imbalbal jitibrimie kuso tuanyi indi abba bakari rima ya gansia kla au falle langa shiga shiftana idie botu ma ndeso kadai boza sandi andia ro kla falnda sonda ja kuru aida lilo sandi da ja ye klan andiro boza na diero sandiro askanyena daji krintu andia kayo first come de tamtam ma allan ma wacai baro kla tayin de ku Allah nan dro mu do gade muhimma gunye kinnuin da jikan tu first come tamtama adi ita gatu manzu ku uma ya mai da bor da ji ya gansu ya ababukara askrin yana nan dro loktun do kunu first come de allo deltro
2: ngila lalewe she
4: masha Allah da ji kinnu klewan tusno

Ya mai ya la la ba mai kare banya.

Ta da.

0: gela zauro krante fule don sudan ne sahoma ade ganairo kurnza kotina tamandia mpeji wone ndia kanje se godin first kando taman kara ka sueda krnya na kara na do ne sana do kumaror daina alan diol wa mana da farmnye nandiro rakta ye nande nanu da wasan dia bonuya tamando shi awa don yuma wada kurade man nangam do yuma wada kurade man na do ne yuma wada nanje andiro bayentro soro first kam shimaren wone mare shi bayna admar ganairo loya maso kurade ma kazu kalanza sama toro fera jinna kara karantu diwol wa mana doni sabar usku fal diolar fal usku fal dio arasku sabar awin sabar lar sabar fal u dio indi sabar lar arasku dio 0814918 1460 nya diwala da boni ma trero so fas kam gultana ma de ruptimin doktor kalkali ma alhaji gajmedu kala kuris doni fas kam da itagate nabkatama naro ndi wala mana ido ni kultina mar param gata ma woni mari bonu ruptu nandi andro tamando kultina mada boyen turo ngo kamla aya diol do wala to woltine musko fandi mi abone karan tu futu buranna golena de diol wala mana doni sefor usko fal diolar fal usko fal dio araska sefor
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wat kelewa
1: assalamu
0: alaikum ay da
1: bin da wat kelewa
0: ma sha Allah du fandi ndu mana jin
1: na uma ba kangura da de
0: ba kangura da de ba ka hoshe kan shira fas kan taman kara kasur abiyum andro petro
1: kan de umara bi umara bi dika gar ma wazu kon dana tsana ta kam da ai gana da kara gana da donti don gai ba ta kam da gana kan da bi ya de ba ce gar ma wazu kon dana tsana da kana go bika
0: ngala aw bika mar ba ma ko na ko na mare da ku abi ma wai ba taman ne
1: ba diga kin ka bayu kana nera du yoro hol alai gadi kana kura sana
0: ta dai dan kayum
1: ha buran bagaroti
0: kaso bagaroti na
1: ha bagaroti dai homo to kana ta un tare gana gana kuna sasarana
0: ngala
1: ai gana gana kuna sasarana ngala go du matne ga
0: ngala ala kratna wadan ni ras kinya ta ba ka lokto magonum paras kam do taman kara kasuera botro kurade ma nye bonmia andro taman do awadun yuma mada kurade manna do yuma mada nangam da yuma mada andro po entro ngo kamla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa alaikum jume denda wat
0: denda wat kelia ya
1: sir
0: alhamdulillah du fande
1: nam babu du sufi sari go fande
0: ngala babu du sufi ke shara paras kam taman kara kasuero
1: wala ya faras kam taman kara ya kasuwe
0: ngai
1: abi ada ismaru o bikaro ye ni ukona masada ya ina ka pramieko na ya gaji ko
0: yawa
1: gaji kama mosere mari tsata ya mari ko sa garangalo la din naira jarara ko ton yu ya do kama mari tsata ya yer ara kun ti ko sunurso madai rolo na tsinya ma de naira yeru ko do kama da ya yeru ki ulso na la da ara ko sama sama ro dina gana da wa yari
0: to ndena
1: ki fura ne dai haka za ka yi ma kitar kallo ma har ga yana tajima rigi kuma har yi film film ma ka dura wallo na shi kuma na naira yar la ta duso amma kuma shi ma duje din ba miyan to nyan da ban sani to ma dai
0: dai
1: shi tawa ma dura wallo na na lan tun yara rakun tun yaro won a sai sai ce da dai
0: kuma
1: shi ma na mari ya fara dai talla dai ma to kala ta talti ma dai ai ya tun yaro so dauro tawa ma yaro da mara wala jira kuma ma dai rai to bina
0: gala ala kaske da gala
1: au bai au ba da sanadi goza wa lamar kam ne yaro mari ai ma ba abu kudi do murari suna da kam je to an dia kamanda ya sama so ga ya yalla kardira kasar nyo awa wuri jama me we nan kadro awu do ando ana so la ga ya sarana la turingin dia dai dokki kan sanne dai rolo na ma wato so awala so digo gaim bao
0: ngela
1: agur sai da da kor timani to da sutin are ko ngana jamande to da
0: ngela
1: pasarinyo kutu brado tinaro
0: ngela ala nya kanda na walde ngela mi rabi bagul sura asko nyana foto bayna sanai de woni mare ga mboni mi nye kasarni mi woni mare kam mamla e ga she benza hatur ngo kam laifal assalamu alaikum assalamu alaikum
2: alaikum
0: ndawa tikliya barka man du fande ndu manajin fandina ayya to manajin yo wanya fandin ndu manajin
2: awne din na zo wallahi kin fanyena
0: ndu manajin dole Ndugulum
2: Fatima
0: Fatima Agulum Fatima Nguru Galadima Gela Taman Karakasuru wani awala yuma ba Fatima Gela Nero askunya na kare andiye Gela Nero askunya lokuma gon mandia botro Fatima doni tumangana Nguru Galadima ngokuru kamla fal Assalamu alaikum aya diola de shakal kala fantimba walti ne musko fandime ande aboni not man dia ampeji kala diola mana doni super usko fal diola fal usko fal dio araske super ko kam la fal assalamu alaikum assalamu alaikum
3: darasan
0: diola de shapantimba krantu first kam doni a taman kara kasu ya patun darasan da karanyen na doni diola wa mana da from zina ma nan dero rakta china nande bonu suro fars kam shimari na ndro tamando awa duni yuma bada na doni yuma bada kura de manangam do yuma da bentro suro fars kam shimari woni mare boy na jiri shimari au awa doni nande na doni yuma bada bentia daji amaro ne karantu kura de maluwa wa kura de ma amaro ne kasu sadinda
4: gana ya suro
0: telephone din assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: kuro akara
4: Ah, kudo karaku amma kai rage wallahi gira ngana su sama kar gira tin ade green narma arabara su da yendo tin kamtina rage kero wande tin
0: ande tuma yene nirma gira ni min maro yo taman karaka su yabo non paras kamdo
4: ah taman karaka su yaru hundo bota bari tin da gwarage ga wani arbari hore dai ga ake
0: yangala nduma najin do
4: kuma su yin yaja ba kalwa kalwa mun hani
0: aja
4: su yin la lewa to la biya
0: gai
4: maruwa ala isu kudu karau
0: karawono
4: ai gauni
0: gala gala atiya ni wasu kuma da lokton da gona wanda ya botro aja doni ngoro kalwai doktor kakalin preskam taman kare ka suru ruptuma sanaya ni wasu kunya ka sadomo anda botro one mare waltan bonwa andro tamando awa doni yuma laye bentro assalamu alaikum
5: ki wannan na so ya yi wa magana dan na daya
0: aya diolare da woni mare a hola ga do chukoro wala ma da ji soko andia boni mia diolam do furum ga taro walze diol wa mana de shima sabar usko fal diolar fal usko fal dio aras ko sabar assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wata kiliya
1: sama ya ba da wata ndo kiliya
0: kiliya sai de
1: tarai kala da ta ronya ba gullo gurman gure sai wanta mana ne
0: gala ba bello wuce kan shirafa kan taman kala ka suro
1: tamman karaka sai alhamdulillah dan kawdo nan kara Allah irin na mau ya karfin nake dan ga goro yau kai kawdo da ta da zo ba zana
0: gai
1: sai kana nan giri di sharo da lai amma duka lengai lotarra a taruwa tumatur lengai ke sai dok sai da zo kanu ko zana
0: a taruwa losara tumatur da
1: dai sai da zo kanu ko zana wallahi alhamdulillah Allah ya roba yanzu
0: amin ya rabbi baba
1: amso dai kanai sala dai amso kanai sala faro rere da faro jami'a kanai sala faro rere faro jami'a kanai sala wani gara dai thank you no
0: gala babelo nyoro askunya lokto magono first come da botro kura de ma kasa do maskunya na karantu kawdo ni botun do da goye konyandro dalenye ngo fulela ndia kla injine wuce ma da karnye shiro

0: gala zor krantu fledani mizike John Legend mata kranga tamana fledi kurnanda gotna tamandia mbeji krantu first come do taman karaka soida karniwa karau na don diwol wa manada horamdana nande rubtu andro taman do karaka soida boyen tro urade ma diwol wa manade shima 0814918 1460 uma lokto arkakani alhaji gaji medu kala kuris dan napkata first come da ita ga turo gamna asa wa alaikum salam da watakila
1: ba ana ina ji ba ba ka tare wani da iko ba wai ko ba mai ya bai ba
0: na'am ba mai ya bagala ba talla tullala le dana amai shin
1: eh ke gala har mar
0: ba da gala ni ras kun yana ba ka doctor magon man da bo tro dole wa mana da shi ma 0814918 1460 au bin 0901542 0964.
1: Salam
0: alaikum. Wa alaikum salam da tukile. Amma
1: idon da tukile.
0: Kile wa sene de. Ndu fande ndu mana jin. Fantina. Aya diola nya fantin ba de. To mangana wolto ne musko fandimi ande aboni minuto ande ambeji. Diola wa mana de shema 0814918 1460. Wo kamla ye. Assalamu alaikum.
1: Alhamdulillah.
0: Ndawa tukile ade. Alhamdulillah ndufonde ndumana jin. Nya chinto ndofaten mama tagulum.
1: Ah.
0: Gana ko da hamne.
1: Na tukile.
0: Kile ase de ushe kinshoro pas kan taman karaka suru. Abi kulimi andir mama.
1: Taman karaka be alak be.
0: Amin ya rabbi. Awala yuma ba. Para escrever no banheiro.
1: Ah,
0: tudo bem. Valeu. Tomando um café. Tá saindo? Hã? Tá saindo? Aí, já. Da gente que entrou, o nome é Boro. Olha, mas ganha coisa. Há pia, o nome é Jamie Gray. Aí, já. Carentou. Vou colocar o lápis.
2: Assalamualaikum.
0: Wa alaikum salam. Da onde que ele é?
2: Assalamu
0: alaikum. Barkama.
2: Barkama.
0: Ndufande ndumana din.
2: Fatima ngurogonge.
0: Fatima ngurogonge. Na Fatima wose kenchoro fast kan taman karaka suyoro.
2: Taman karaka suya.
0: Ngaire.
2: Ngaire kuskebe.
0: Amin ya rabbi. Abiso yumle.
2: Ndau selai. O zan saide.
0: Ah.
2: Kuma kuro yupo. Dufali nyan.
0: Dufali nyan. Dawdawu ya ra ngai kurama.
2: A daudo.
0: Mhm. Kanda ngamure.
2: Ma au yo kuna. A ngamure.
0: Ngala ar da ifira au kishana gari yana lokta lan kranzen utman di ambeji taman da fan zana da. Niras kanya. Ngala amiya rabi Fatima ngurugon giras kanya na lokun za gozu. Foras kamara botro kura de ma shi ai awodun chuna madan jo bentro mo kam la fal. Wa alaikum salam da watukliya. Fatina. Ah ndufande ndumana jin Fatina gulum ndugulum
1: Abubakar Shokari
0: Abubakar Nguro Shokari Abubakar wushe kin shoro postgram taman kara kasu ye
1: dika ka giri no ngalaro yo kana
0: yawa
1: ngalaro yo kana ati dilen ke yo ke dunan ke to kana dunyan ni kira kana alta
0: kasu yin kayum
1: kasu ye lan kayo
0: yani pitulura
1: kan kito lo rin kwani mian kya kan kawo gawo ya rakitu ma kana fa share do yar indi so din shi do mian kito yo kan mara
0: yo gana niske to ndina
1: wuki ala bara ta kito ndina kam kudi ya dabba da sauta ba gana mian da do mian kindin gwanin gani ya yi kimi kwani
0: yo mian kindin gwanin mian dimi ya fandi mi
1: kanya ari ta do fi ko sa bi ka ko ni sala dina ro kuna ari tallar ngala alhamdulillah ala bara kam ta hangal da ko jalla do ne du yaro so ara ko so tulun so ar mi wa kala da ba dan fele ja kala mi da maro da
0: ngala ngala wa kar ni ras kan ya lokto mun kon
1: ala daraja da ha
0: amin ya rabbi
1: ya wa ni ma ka da ran sa jin za kamila ra ala
0: amin ya rabbi ngala ba kan ya ras kan ya
1: da da ma ba ni ya kuma da ana an jira nuske kuma ana ya kala din
0: ngala za ra amin ya rabbi ngala ba kan goro shokare ras kan ya na lokton za go da first come da botro da ji harami krantu botdoni abubakar doni ngala ngoro shokare Alan derem doni first come do tamankare kasure kache karantu kawdo first come gadin darasane da karantu marwondo.